0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ikini awon oba, ori iko kandilogun, ahabu si so ongogo ti Elija ati shefun Jezebeli, ati pelu bio ti fi dapa gogo awon woli. Nigba na ni Jezebeli ran on shekan si Elija wipe, pe ni ke awon risha ki o she simi ati jube lo pelu, bi emi ko ba she emi re dabi okan ninu won ni iwo yi ola. O si beru, o si dide, o si lo fun emi re. O si de Beersheba ati Juda, o si fi omo odo re sile nibe, sugbon o nti kara re lo ni irin ojo kan si aginju. O si wa, o si joko labe igiju ni peri kan, o si toro fun ara re ki o n ba le ku, o si wipe o to ni isisiyi Oluwa, gba emi mi kuro nitori emi ko san ju awon baba mi lo. Bi o si ti dubule ti o si sun labe igiju ni peri kan, si wo angeli fi owo to, o si wi fun pe dide jeun. O si wo si kiyesi akara ti a din lori eyin ina ati oru omi leba ori re. O si je, o si mu, o si tun dubule. Angeli Oluwa si tun pada wa lerin keji. O si fi owo to, o si wipe dide jeun nitori ti ona na ji fun o. O si dide, o si je, o mu, o si lo ni agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji oru si Horebu oke Olorun. O si de ibe si ibi iho okuta. O si wo sibe, si kiyesi, oro Oluwa to wa, o si wi fun pe, kini won se nihin yi Elija. O si wi pe, ni jijowu, emi tin jowu fun Oluwa Olorun awon omo ogun. Nitori ti awon omo Israeli ti ko majemu re sile, won ti wo awon pepe re lule, won si ti fi idapa awon woli.

mọ́. Ó mọ̀ wípé ìbéèrè nípa ìgbàlà, ìbéèrè nípa ìjọba Ọlọ́run, ìbéèrè nípa ọ̀run rere, ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ọmọ Ọlọ́run ni a ti lè béèrè. Èyí ni ó fi sọ wípé Olúwa jẹ́ kí n mọ̀. Díẹ̀ a lè àwọn tí a ó gbàlà, àwọn mìíràn nínú wa a máa ń hùwà bí aláìlọ́gbọ́n, àwọn mìíràn tún máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì èké, ènìyàn ẹlẹ́ran ara. Wọ́n a máa béèrè nípa ìgbàlà, wọ́n a máa béèrè nípa ọ̀run rere, wọ́n a máa béèrè nípa àwọn ohun àmúyẹ tí a lè ní kí a ba lè dé ọ̀run, tàbí àwọn ẹlòmíràn a máa lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn akóniṣìnà, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́, àwọn tí ó jẹ́ pé àkà sórí bíbélì ni wọ́n kà, wọn ò ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni tí ò gba iṣẹ́ ìgbàlà orí igi àgbélébùú tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gba ìsọdi mímọ́ tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gbàgbọ́ nípa ìfikúnni ẹ̀mí Ọlọ́run, báwo ni o ṣe lè lọ sí ọ̀dọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí o máa béèrè nípa ọ̀nà ìgbàlà? Tàbí ó ṣeéṣe a rí àwọn ẹlòmíràn wọn a lọ máa béèrè ohun tí ó ṣe pàtàkì, ohun tí ó ṣe iyebíye báyìí, wọn a lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò mọ bíbélì. Àwọn ẹlòmíràn wọn a gbé bíbélì sílẹ̀, wọn a tún gbé ìwé mìíràn sílẹ̀, ìwé ẹ̀sìn mìíràn tí kò bá bíbélì mu, wọn a gbé sílẹ̀. Ìwà sì lọ síwájú ẹni bẹ́ẹ̀, wọn a máa sọ wípé làmí lóye. Ṣé díẹ̀ ni àwọn tí a ó gbàlà? Ó dàbí ẹni wípé ìwọ pàápàá ó ń ra ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nígbà tí o bá ń béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí kò nígbàlà, ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹni yìí ń béèrè wípé Olúwa, ìwọ nìkan ṣoṣo ni a lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ó mọ àwọn orúkọ tí ó wà nínú ìwé ìyè, ìwọ ni ó mọ ọkàn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan, ìwọ ni ó mọ ibi tí a ti ń bọ̀, ibi tí a wà nísinsìnyí àti ibi tí a ń lọ. Ìwọ ni ó mọ ibi tí ìrìn àjò olúkúlùkù èèyàn nínú ayé yìí, ibi tí ó parí sí. Nítorí bẹ́ẹ̀ sọ fún wa, díẹ̀ a lè àwọn tí a ó gbàlà. Jẹ́ kí a wo ìbéèrè yìí. Mo sọ wípé ó jẹ́ ìbéèrè tí ó lè da ọkàn ẹni láàmú, nítorí wípé nínú àìmọ̀kan àti àìnísòro wa, a máa ń gbàgbé ohun tí ó ṣe pàtàkì tó báyìí. A máa ń gbàgbé ìgbàlà wa, a máa ń gbàgbé bí a ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ àti ìbínú Ọlọ́run, ìrunú Ọlọ́run, lọ́wọ́ ìjìyà ayérayé. Ohun ayé yìí ó máa ń di wa lójú sí nǹkan ti ọ̀run. Ohun ayé yìí ó máa ń di wa létí sí orin ògo látọ̀run wá. Ohun ayé yìí ó máa ń jẹ́ kí a dàbí ẹni tí kò lọ́gbọ́n, ẹni tí kò níyè nínú, ẹni tí ó dàbí ẹni wípé ṣe gáfà fún mi láti lo èdè yìí, ẹni tó dàbí ẹni wípé a ń ṣiwèrè láti máa sá ṣìbáláṣìbolo káàkiri láti lépa àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé. Ó dàbí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń sá káàkiri, ni wọ́n ń tẹ̀lé àwọn ohun ayé, ohun tí a ní ṣùgbọ́n tí a ń fi lẹ̀, ohun tí kò ṣe pàtàkì, ohun tí a mọ̀ wípé lọ́jọ́ kan a ó fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ń gba ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Èyí ni ó yẹ kí a fi béèrè wípé Olúwa. Díẹ̀ a lè àwọn tí a ó gbàlà. Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé a ní láti béèrè, a ní láti mọ̀ láti ọ̀dọ̀ Olúwa. Ó yẹ kí a fi àkókò sílẹ̀ kí a ronú nípa ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ń jálánkátó tó ń ṣògo nínú wípé àwọn jẹ́ ẹlẹ́sìn, tí ó sì jẹ́ wípé bí wọ́n ti jẹ́ ẹlẹ́sìn tó, ọ̀nà ìgbàlà kò yé wọn. Bí a bá wo àwọn tí wọ́n ní orúkọ nínú ìjọ, bí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀ nínú ìwé wípé àwọn jẹ́ t'Olúwa, àwọn jẹ́ ti Jésù, bí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó jẹ́ wípé bí a bá ń ka àwọn tí ń gbà àwẹ̀, bí a bá ń ka àwọn tí ń gbàdúrà, bí a bá ń ka àwọn tó ní bíbélì nínú ilé, yálà lábẹ́ ìrọ̀rí ni tàbí lórí tábìlì, bí a bá ka oyè àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní bíbélì tí wọ́n lè ka díẹ̀ díẹ̀ nínú rẹ̀, wọ́n pọ̀ yanturu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n fi bíbélì ṣe ìrọ̀rí, ṣùgbọ́n wọn kò ní ìgbàlà,
won ko mo ona igbala bi abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ilese kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o da bi eni wipe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturo bi abaro wipe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wipe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati on gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ilesin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ke abo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni be ba lori ido bale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi be a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni gbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki awa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyi ni o fi ye fun awa paapa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wipe oluwa die hali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti n rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba olorun rin je ki a duro nibe nihin ni a ri lati ese ikini asofun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile e je wipe won po lori ile e je wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile
a si so wi pe a bi awon obinrin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wi pe won gbagbe oruko olowa ari wi pe won gbagbe ase olowa ari wi pe won gbagbe ilana ti olorun ti la sile wi pe ke a ma se igboran si ese karun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye oni lati ri be nigbati okunrin ba nsarele awon obinrin nigbati okunrin meji meta ba nja lori omi dankan nigbati obinrin meta merin ba ndu okunrin kana iwa buburu ni lati wa nigbati o ba ri wi pe afe nigbati o ba di wi pe afe se tinu eni nigbati o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu o kan aya eda ninu eni kokan ari wi pe iwa buburu oni lati po asiri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu ni waju olowa inu olowa si baje wi pe eniyan ri bi o ti ri ati wi pe awon eniyan ti o ro wi pe won agbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori wi pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noa o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se pupo ni o moore ki se pupo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo aarin wa a o ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a n pe jopo nihin ia se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire ia se wi pe yoruba ti an so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwasu iseju mewa iwasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wipe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni afiri pe ni akoko ti noa yi wipe noa nikan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbesi aye iwon tun won si jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa jesu kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni a n fi idahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suuru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi
nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fi ye si oro olorun ari eko di eko ninu awon ti an ka yi awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti agba bibeli gege bi oro olorun ni ekun rere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu on gomora di eru nigba ti o fi afo baje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wi pe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan oni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin bara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a nreti oluwa wa a nreti bibo jesu kristi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori jesu kristi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni iru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye a ko ti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa
wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wi pe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe maje mu lai lai ni a tin ka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu maje mu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa ase re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wi pe nkan ti yi pada ke a ma ro wi pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi ewolari kilode nigbati a gbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won o fori ti titi dopin won o fori ti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pa mo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wipe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wi pe a le ma pe Jesu lenu a le ma so wi pe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori titi didopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wo pe die le awon ti a o gbala e a se wo pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wo pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan
nihin ni ati ri wepe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wepe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wepe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wepe inu ni bi ni le wa ti won so wepe ohun ko le sele idanwo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe akan wa se lesin igbala ki de nitori wi pe akan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idina ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa sihin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wi pe olugbala na ni eyi eni ti ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun we pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le nsami laake bi oro Olorun ti le gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro Olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro Olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro Olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wipe ina oro Olorun o njo mi ninu okan mi sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu Olorun lati fun mi lori ofe lati se ife Olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo Olorun ti kara re olugbala ara aye
eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa se aye yi nje ko se ni laanu wi pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa se aye yi nitori oro ihinrere nitori eko ihinrere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe afeteli jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be sini sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wi pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisha won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe mo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin a tun so pe kilode Jesu to so pe o ti di oko re Jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele Jesu mo ni eni ti o ti gba Jesu gbo tele tele a tun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni a ri wi pe opo awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ka wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun o to ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo nti se Jesu wa so fun ijinle ife Olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba Olorun sugbon ki la ri nipa ti okunrin yi wo ese kokan le logun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan le oku oku ohun kan le oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba Olorun fun o elomirin a ma so wi pe Olorun kunkan mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso Olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo Olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba Jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise Olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife Olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba Olorun gbo Jesu Kristi feran re ife Jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe egbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin
ohun ti Jesu so fun okunrin yi ni wepe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisha je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wepe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wepe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun ko ohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re eni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o nfi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon taraka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi lehin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe bi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe son gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ara se apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o nfe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun nfe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lọlọrun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo wi pe ki asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwọ náà ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń dàtún bí iwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kì í lo yẹ tí yẹrùn iwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kò mọ fàárí ṣe àwọn tí kò gbajúmọ̀ a kí ló dé
se aini lo wa fun o ni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi ta da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na wo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itijo agbelebo Christi ni ki je ki won ki o le fori ti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le fori ti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori pe ohun eniyan ni ohun olorun won a so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo seun ti o da won a ni to ba gbo to bi e won a ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a npe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo Luke ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wi pe ibi ti a ti npe jopo won wa awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin yi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi atile je agbo kekere aje ni ti o mo inu olorun aje ni ti o mo oro olorun aje ni ti o ni ihirere aje ni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun Luke ori kejila ese ikeji le logbon Luke ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wena mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo
o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba o ke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mi milemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le komi sile awon ojulomo won le komi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won bo lojo idajo ti won bo lowo idajo ayeraye ti won bo lowo inu ina orun apadi ti won wa pelu olorun ni orun rere titi lai so fun olorun wipe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo.

0: Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibiki bi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.
1: Iwe ikini awon oba ori ogun Ben Hadadi oba Siria si gba gbogbo ogun re jo oba 22 si nbe pelu re ati esin ati keke o si goke lo o si do ti Samaria oba ajagun o si ran awon ise sinu ilu sodo Ahabu oba Israeli o si wi fun pe bayi ni Ben Hadadi wi fadaka re ati wura re ti emi ni awon aya re pelu ati awon omo re ani awon ti o dara julo temi ni won. Oba Israeli si dan o si wipe Oluwa mi oba gege bi oro re ti re li emi ati ohun gbogbo ti mo ni awon ise si tun pada wa won si wipe bayi ni Ben Hadadi so wipe mo ti le ranse si o wipe ki iwo ki o fi fadaka re ati wura re ati awon aya re ati awon omo re le mi lowo nigba ti emi ba ran awon iranse mi si o ni iwo yi ola nigba na ni won wa ile re wo ati ile awon iranse re yo si se ohunkohun ti o ba dara ni oju re oni won fi si owo won won si mu lo nigba na ni oba Israeli pe gbogbo awon agba ilu o si wi pe e fiyesi emi beyin ki e si wo bi okunrin yi tin fe efe
2: nitori ti o ranse si mi fun awon aya mi
1: ati fun awon omo mi ati fun fadaka mi ati fun wura mi emi ko si fi duro ati gbogbo awon agba ati gbogbo awon eniyan wi fun pe ma se fi eti si tire be ni ki o ma se gba fun nitori na ni o so fun awon onse Ben Hadadi pe wi fun Oluwa mi oba pe ohun gbogbo ti iwo ranse fun sodo iranse re lati ti ko se ni emi o se sugbon nkan yi ni emi ko le se awon ise na pada lo won si tun mu esi fun wa be Hadadi si ranse si o si wi pe ki awon orisa ki o se be si mi ati ju be lo pelu bi ekuru Samaria yo to fun ikunwo fun gbogbo eniyan tin tele mi oba Israeli si dan o si wi pe wi fun pe ma je ki eni tin hamora ki o hale be eni tin bo sile o si se nigbati Ben Hadadi gbo oro yi bi o ti muti ohun ati awon oba ninu ago ni o so fun awon iranse re pe e tegun si ilu na ti kiyesi woli kan to Ahabu oba Israeli wa wi pe bayi ni Oluwa wi iwo ri gbogbo opolopo yi kiyesi emi o fi won le o lowo loni iwo si mo pe emi ni Oluwa Ahabu wi pe nipa atani o si wi pe bayi ni Oluwa wi nipa awon ipe re awon ijoye igberiko nigba na ni o wi pe tani yo we ogun na oun si dan pe iwo nigba na ni o ka awon ipe re awon ijoye igberiko won si je igba o le 22 leyin won ni o si ka gbogbo awon eniyan ani gbogbo awon omo Israeli je 75 won si jade lo ni ojo kan ri sugbon Ben Hadadi mu amupara ninu ago oun ati awon oba 22 ti ran lowo awon ipe re awon ijoye igberiko tete ko jade lo Ben Hadadi si ranse jade won si so fun wipe awon okunrin ti Samaria jade wa oun si wipe bi won ba ba ti alafia jade e mu won laye tabi bi ti ogun ni won ba ba jade e mu won laye be ni awon ipe re won yi ti awon ijoye igberiko jade ti ilu wa ati ogun ti o tele won won si pa olukuluku okunrin kokan awon ara Siria sa Israeli si le pa won Ben Hadadi oba Siria si sala lori esin pelu awon elesin oba Israeli si jade lo o si kọlu awon esin ati keke o pa awon ara Siria ni opolopo woli na si wa sodo oba Israeli o si wi fun pe lo mu ara re giri ki o si mo ki o si wo ohun ti iwo nse nitori ni amodun oba Siria yo goke to wa awon iranse oba Siria si wi fun pe olorun won olorun oke ni nitori na ni won se ni agbara ju wa lo sugbon je ki a ba won ja ni petele awo si ni agbara ju won lo ni toto nkan yi ni ki o si se mu awon oba kuro olukuluku kuro ni ipo re ki o si fi olori ogun si ipo won ki o si ka iye ogun fun ara re gege bi ogun ti o ti fo esin fun esin ati keke fun keke awo si ba won ja ni petele ni tooto awo le agbara ju won lo o si fi eti si ohun won o si se be o si se le amodun ni be hadadika iye awon ara Syria won si goke lo si Afeki lati ba Israeli jagun asika iye awon omo Israeli won si pese onje won si lo ipade won awon omo Israeli si do niwaju won gege bi agbo omo ewure kekere meji sugbon awon ara Syria kun ile na eniyan Olorun kan si wa o si so fun oba Israeli o si wi pe bayi ni Oluwa wi nitori ti awon ara Syria wi pe Oluwa Olorun oke ni sugbon oun ki se Olorun aponifoji nitori na emi o fi gbogbo opolopo eniyan yi le olowo eyin o si mo pe emi ni Oluwa won si do ekini ti ekeje ni ijo meje o si se ni ojo keje won pade gun awon omo Israeli si pa oke marun elese ninu awon ara Syria ni ojo kan sugbon awon iyoku sa lo si Afeki sinu ilu odisi wolu egba meta lale egberun ninu awon eniyan ti o ku be hadadi si sa lo o si wa sinu ilu lati yewu de yewu awon iranse re si wi fun pe kiyese ni sisiyi awa ti gbo pe awon oba ile Israeli alaanu oba ni won mo be o te ki awa ki o fi aso ofo si egbe wa ati ijara yi ori wa ka ki a si jade to oba Israeli lo oya ohun o gba emi re la be ni won di aso ofo mo egbe won won si fi ijara yi ori won ka won si to oba Israeli wa won si wi pe ben hadadi iranse re wi pe emi be o ye ki emi ki o ye won si wi pe o nbe laaye sibe arakunrin mi ni ohun ise awon okunrin na si se akiyesi gidigidi won si yara gba ohun ti o ti odo re wa mu won si wi pe ben hadadi arakunrin re nigba na ni o wi pe e lo mu wa nigba na ni ben hadadi jade to wa o si mu goke wa sinu keke won si wi fun pe awon ilu ti baba mi gba lowo baba re emi o mu won pada iwo si la ona fun ara re ni Damascu bi baba mi ti se ni Samaria nigba na ni Ahabu wi pe emi o ran lo pelu majemu yi pe ni o ba da majemu o si ran lo okunrin kan ninu awon omo awon woli si wi fun enikeji re nipa oro Oluwa pe jo lumi okunrin na si ko lati lu nigba na ni o wi pe nitori ti iwo ko gba ohun Oluwa gbo kiyesi bi iwo ba ti odo mi kuro kini on yo pa o bi o si ti jade lo lodo re kini on kan ri o si pa nigba na ni o si ri okunrin miran o si wi pe jo lumi okunrin na si lu ni lilu ti o lu o pa lara woli na si lo o si duro de oba loju ona o pa ara re da ni fifi eru ba oju bi oba si ti n koja lo o ke si oba o si wi pe iranse re jade wo aarin ogun lo si kiyesi okunrin kan ya sapa kan o si mu okunrin kan fun mi wa o si wi pe pa okunrin yi mo bi a ba fe ku nigba na ni emi re yo lo fun emi re bi be ko iwo san talenti fadaka kan bi iranse re si ti ni se nihin ati lohun a fe ku oba Israeli si wi fun pe be ni idajo re yo ri iwo ti kara re ti da o si yara o si mu eru kuro ni oju re oba Israeli si ri daju pe okan ninu awon woli ni ohun ise ohun si wi fun pe bayi ni Oluwa wi nitori ti iwo jowo re lowo lo okunrin ti emi ti yan si iparun patapata emi re yo lo fun emi re ati eniyan re fun eniyan re oba Israeli si lo si ile re o wu gbo inu re si baje o si wa si Samaria
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki a gbadura. Baba wa, Baba Jesu Kristi Oluwa wa. A dupe wu pe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo. Lati je ki a mo wi pe sibe eje oluoto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wi pe bi o tile je wi pe gbogbo nkan layika lo dabi eni wi pe orirudurodu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wi pe o dorikodo sibe eran wa leti wi pe o ye ki a gbekele yin o ye ki a faramo yin o si ye ki a ni igbagbo ninu yin a nbe yin loni wi pe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbẹkẹle yin yo gbẹkẹle gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa an be yin wo pe awon igbẹkẹle miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu an be yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbẹkẹle wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupa epo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o tile je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihin ni onisamu yi tin je ki o ye wa wi pe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wi pe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija abisi oju ogun wi pe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won nlo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wi pe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wi pe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo Israeli kini o seku pa awon ara Egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun nigba ti won ti ri titobi Olorun nigba ti won ti ri giga julo Olorun wi pe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni ohunkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon oni awa o gbekele oruko Oluwa Olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko Oluwa Olorun ni oni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe Oluwa be ni Oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin dafidi yi oni lati ma ranti golayati oni lati ranti wo pe nigbati awon mo israeli ti won kojuja ogun si awon ara filistini ni golayati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija eti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele dafidi o wa li oroko olowa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole inirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan sosho ki se awon ti ki lo sile esin nikan sosho ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kokan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya eja nitori wipe esu lati ba eni kokan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kokan jagun nitori wipe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kokan jagun eni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugun etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won fi lo si lesin opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki a wo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki a wo golati ti mo menu ba lekan ninu Samuel kini ori keta dilogun Samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji Philistine na simbo o si somo Davidi ati okunrin ti o ru awa re sin mbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri Davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun Davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi Davidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Davidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun olorun ogun Israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni Goliath se nitori we pe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori wipe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awa je nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni abo je ki a wo Isaiah ori keji dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku dama jemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi ye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won o ni farapa won agbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won oni o nso nihin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu wi pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko wi pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yin ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisinsiyi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa wi pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wi pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fu o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro wi pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu pada bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o so fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wi pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o seese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso wi pe bakan na ni bi enikeni ba ro pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daje we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan won yi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je osilu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile e ni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a ton so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won ti n sin esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma n so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si igbekele eleshin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun omo israel wi pe eniyan lasan eni eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wi pe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni bee ti a ti n fun ni ileri okan re a maa bale a maa so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori wipe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori bee o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wi pe eniyan la n sare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wipe nitori wipe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wipe nitori won se sara nitori be won ro wipe awon o ni igbala wipe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wipe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je wepe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wipe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wipe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke nigba kan na o so wipe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni yi ti o gbekele awon ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile beli eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni an so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu we pe ki agbekele eniyan die ni ati so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori 16:1 1:4 ori 16:1 ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wepe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wepe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wepe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo ese ikerin emi re jade lo o pada si erupo re le ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah orikeji ese ikeji le logun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o n so fun a wi pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo n be laarin eni kookan ati iku ìṣísẹ̀ kan ló ń bẹ láàrin èmi àti ikú nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ọlọ́run tí kì í yípo padà ọlọ́run tí ó jẹ́ wípé ó wà títí láé òní ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé nínú Jeremiah ni a rí ègún ọlọ́run lórí àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn àwọn tí wọ́n fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá wọn tàbí ìgbẹ́kẹ̀lé wọn Jeremiah 17 láti ẹsẹ̀ 5 báyìí lè olúwa wí ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ olúwa èyí kìí ṣe ọ̀rọ̀ Jeremiah ó jẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa èyí kìí ṣe ọ̀rọ̀ oníwàásù kan ó jẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó ní báyìí lè olúwa wí a sì mọ̀ wípé ohun tí olúwa bá wí aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro olorun ki o koja lo laise oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele ti re wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bi ni ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe irumi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o nwa je kin se alaye ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ini ti olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo olorun oni igbekele eniyan oni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigbati abagbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesi nitori pe eni je ojo ti a nsin olowa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbesi aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki n joko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko ti n ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panṣaga ko jina siru eni be tabi obinrin to lọkọ nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo lọkọ sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafia ara eji a mafia ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eniyan leran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panṣaga iwa eri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si n sọ fun wa wipe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kiku wo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere tire o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele we pe mo nka bibeli o gbodo gbekele we pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele we pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi we pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wo pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wo pe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o n funfun Jesus no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele ohunkohun ti mo ti se ohunkohun ti mo nse tabi ohunkohun ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o wepe ibukun ni fun ni ti o gbekele oluwa e je wepe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi on ko ba de a le kepe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wipe bi abase aisan bi abagbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkun ba wa ti o da bi eni wepe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide yo fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so wepe agbekele oluwa e je wepe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se wepe a nso fun olorun wepe se die babalawo a se die ki se wepe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto kuro e je wepe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se wepe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro wepe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro wepe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro wepe bibeli ni kan soso wepe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebo logun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihinrere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yóò sì dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi tí ó na gbòǹgbò rẹ̀ lẹ́bàá odò tí kì yóò bẹ̀rù bí ooru bá dé ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ kì yóò tutù ewé rẹ̀ yóò tutù kì yóò sì ní ìjayà ní ọdún ọ̀dá bẹ́ẹ̀ ni kì yóò dẹ́kun àti máa so èso. Èyí ni ìbùkún àwọn tí ó mọ Ọlọ́run, ìbùkún àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ìbùkún àwọn tí ó ń ké pe Ọlọ́run, ìbùkún àwọn tí kò fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn sí orí ènìyàn tí ó jẹ́ ẹlẹ́ran ara. Mo fẹ́ kí o yẹ ìgbésí ayé rẹ wò lónìí, níbo ni ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ wà? Ṣé o ń fi ọkọ dípò Ọlọ́run? O ń fi aya dípò Ọlọ́run? O ń fi ohun ìní dípò Ọlọ́run? O ń fi bàbá àṣàlẹ̀ kan ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ? O ń fi balógun kan ṣe alátìlẹyìn fún ọ ni? Àbí o jẹ́ ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run? Àbí o jẹ́ ẹni tó ti ronúpò àdá pátápátá tí o ń ké pe orúkọ Olúwa? Ṣé o jẹ́ ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa láì bójú wẹ̀yìn? Jẹ́ kí á dìde dúró, kí á sọ fún Ọlọ́run wípé a fẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé wa kí ó wà nínú rẹ̀, nítorí pé ewu púpọ̀ ló ń bẹ, ewu púpọ̀ ló ń bẹ, ìbìnújẹ́ púpọ̀ ló ń bẹ fún àwọn tí ó jẹ́ wípé ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú ènìyàn ẹlẹ́ran ara ló wà. Àti wípé ìdájọ́ Ọlọ́run, ìdájọ́ ìbínú gbígbóná Ọlọ́run ó wà lórí àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọn kì yóò lè bá Jésù jọba, wọn kì yóò lè bá Jésù lọ nígbà tí ó bá dé, wọn kì yóò lè lọ sọ́run láti máa bá Ọlọ́run gbé títí láé. Bí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ bá wà nínú ènìyàn, sọ fún Ọlọ́run, dìde dúró kí o gbàdúrà, kí o sọ fún yín pé ní ti ìgbàlà o fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, o fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ètùtù Jésù Kristì lórí igi àgbélébùú, o ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, o ti kàn wọ́n sílẹ̀, o sì sinmi lé iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù Kristì ṣe, iṣẹ́ tí ó ṣe tí ó jẹ́ wípé ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run lójú Ọlọ́run. O fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé pátápátá, sọ fún Ọlọ́run wípé kò tún sí ẹbọ mìíràn, kò tún sí ohun mìíràn tí o ní láti ṣe, bí kò ṣe pé kí o kàn ronúpò àdá, kí o sì jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó wẹ ọmọ jù Snow lọ. O sì ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ni, o ń fẹ́ ìwòsàn ni, o ń fẹ́ ìbùkún ni, ohunkóhun tí ó jẹ́ àìní rẹ, jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ kí ó wà nínú Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Kì í ṣe wípé kí o tún ní bàbá àṣàlẹ̀ kan níbìkan, kì í ṣe kí o tún ní ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀ kan níbìkan tí yóò máa pèsè fún ọ, tí ó fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sí gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nìkan. Kì í ṣe pé kí o tún ní ìbọ̀rìṣà kan tàbí òrìṣà kan ní ìkọ̀kọ̀ yàrá rẹ tí o tún gbẹ́kẹ̀lé, gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, gbẹ́kẹ̀lé yóò sì bùkún ọ láyé yìí àti ní ayé tó ń bọ̀.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí wípé a péjọpọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn,

0: Majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni Majemu titun se o ba opa lowo Jesu Christi oni woli agba oni eni ti so ti ki ye oni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju o lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo lai se oni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opopolopo ise iyanu ti eyan bi Paulu tabi eyan bi Peteru ati Johanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won we pe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo ni hinrere awa ti Majemu titun ti o ye dara dara awa ti Majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu Majemu lai lai ni a ma ri wi pe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wo pe akilode ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo Majemu titun a o ri wo pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu Majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba nwo awa ti a nwo aso ti a nwo bata ti a ngerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amoro olorun a si mo we pe woli wa ninu Majemu lai lai o wa ninu Majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati we pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu Majemu lai lai ni a ri we pe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu Majemu titun se ori Peteru nigba ti o ngba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti ngbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori Paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to ngbadura Olorun so fun Anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba Paulu ko se lo si ori oke ki se Majemu lai lai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isosele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro Olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isosele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu Majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi Majemu titun ni a je woli je ki a wo Korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon apostle ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruuru ede nihi ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun apostle tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi apostle ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihi ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi apostle ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemo lailai tabi majemo titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli toku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemo lailai tabi ninu majemo titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe aso tele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe nigboya nigbose oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o n so lati enu ohun jade ki oro ti o n so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemo lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a n so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o n ba won sise agbara ti o n ti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan naa yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan naa yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan naa yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a n so lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a si se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ti o se se ki a wa paapaa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu ari wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o se se ki Olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiyesi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ise oro Oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo n ba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o sese ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo n rerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun ti n dan ni wora ki se gbogbo awon ti n rerin ni ore wa ta lo n ba o soro o boju weyin owo otun owo osin o ri enikan kan bi eni si ti n fe ba o sore bi o si ti n fe gba mora gege bi ore gege be eni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yi n so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni ti n rerin ni ore re o oro Olorun ni nihin ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba naa le oro Olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so o di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si we pe Oluwa Olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon Oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohunkohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni Oluwa wi Oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi Oluwa si wi fun mi pe sa wo emi fi oro mi si o li enu sa wo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun ni wepe Oluwa fi oro re fi won li enu ni igba kugba ni a ma ri wepe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma n gba oro lati enu Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wepe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro Olorun a ri wi pe ohun ti a n so ki se wi pe a n so nipa ti aigbagbo a n so nipa ti imira ti a ni anso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon anso nipa eyi ti agba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
1: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orilede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a tuto sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori we pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laaye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni we pe bi a ba gbadura fun alaisan we pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eyi ni ari nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti a ni lati mu se ni we pe ki a gba oro olorun ki a to won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai a ri we pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je we pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi ọ̀rọ̀ mi, kì yóò sí ìrì tàbí òjò nínú àwọn ọdún wọ̀nyí, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi, níhìn-ín ni a rí ewé pé Elijah ó gba ọ̀rọ̀ Olúwa gbọ́, a ti fún un lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó sì wá síwájú Ahabu láti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, ó sì sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ, mo bẹ Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó túmọ̀ èyí fún ọ, kí ó lè yé ọ dáradára. Ohun tí a ń ṣàlàyé nípa rẹ̀ lónìí, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Ọ̀rọ̀ tí Elijah sọ, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ fún Ahabu, ó sọ wípé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró, kì yóò sí ìrì tàbí òjò. Nígbà tí ó sọ pé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró, èyí jẹ́ wípé mo ti dúró níwájú Olúwa. Ọlọ́run ti bá mi sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tí ó sọ fún mi, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run sì sọ ni pé kì yóò sí ìrì tàbí òjò, ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa parí rẹ̀, ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Èyí jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti di ọ̀rọ̀ Elijah. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o, ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run sọ, ó jẹ́ ohun tí ó jáde láti inú Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ohun tí Elijah wá sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Bákan náà ni a rí nínú ọ̀rọ̀ tí Paul apostle tí ó sọ, ìgbà mìíràn a máa pe ìhìnrere ní ìhìnrere mi. Gbogbo wa ni a sì mọ̀ wípé ìhìnrere tí à ń gbọ́, ó jẹ́ ìhìnrere ti Jésù Kristì, ṣùgbọ́n nígbà mìíràn Paul a sọ wípé ìhìnrere mi. Wo Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, lé ọjọ́ náà nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristì ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. Èyí tí a ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni, ṣùgbọ́n ìbáṣe Elijah, ìbáṣe Paul, wọ́n ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí ọkàn, ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn, ó ti bá wọn lára mu, ó ti wọ inú èrò wọn, ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ ti wọn, tí ó fi wá dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti wọn. Pàápàá nínú èdè Yorùbá, wọ́n máa ń sọ wípé bí ewé bá pẹ́ nínú ọṣẹ, ewé yìí pàápàá á di ọṣẹ. Èyí jẹ́ wípé àti ọṣẹ àti ewé a ò ní dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí a ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó ti wá sínú Elijah, ó ti ṣàṣàrò lórí rẹ̀, ó ti gbà á gbọ́, ó ti gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà tí ó wá ń sọ jáde, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ohun tí a ń sọ ni wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run, nígbà tí o bá kà wọ́n, nígbà tí o bá ṣàṣàrò lórí wọn, nígbà tí o bá gbẹ́kẹ̀lé wọn, nígbà tí o bá gbà wọ́n gbọ́, tí ó wá jẹ́ wípé ìlérí Ọlọ́run yìí ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ, ó wá dàbí ọ̀rọ̀ tirẹ, ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ bí o bá fẹ́ bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni, ọ̀rọ̀ Bíbélì ni o, ṣùgbọ́n ó ti di àjẹmọ́nú fún ọ. Bí o bá fẹ́ bá àwọn ọmọ rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di àjẹmọ́nú, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, o tún jẹ́ sọ wípé mo gbé, ègbé ni fún mi, orí mi burú, ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí mi, mo ní kí n gbégbà. Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti kúrò lẹ́nu rẹ, ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu rẹ ni wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára. Bí ẹnikẹ́ni kọ̀ọ̀kan bí wọ́n sọ pé kí ló dé o, ọmọ yín ni, wọ́n gbé lọ síta, ó lọ síta, ṣùgbọ́n ó bá ìjàmbá ọkọ̀ pàdé, kò séwu. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀, tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ní ìgbà gbogbo, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí wúni lórí, ọ̀rọ̀ tí kì í jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó kábàámọ̀, ó sì gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé o mọ bí a ó ṣe ṣe ọ̀rọ̀ yìí ní pípé àbí bí a ó ti mú ṣe, èyí ni a mọ̀ ní ti àwọn wòlíì wípé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n gbà, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, wọ́n gbà á gbọ́, wọ́n fọkàn tán, wọ́n sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn, tí ó bá fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yìí wá jẹ́ ọ̀rọ̀ tiwọn tí wọ́n sọ jáde lẹ́nu. Ní àkókò àìsàn, wọn kì í sọ̀rọ̀ tí ì bani lẹ́rù, won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni we pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won nso won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won nso kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won nso wo Isaiah ori ogota di marun ori ogota di marun Isaiah ki awo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro Olorun gba ti o mo we pe oro ti o n jade lati enu re ti o n jade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti Olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo e ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju Olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu Olorun jade ki yo pada sodo Olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu Olorun yo si ma se rere ninu ohun ti Olorun ran e ni afiri we pe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni e ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iye fun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi Olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si wi fun pe ma beru e ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si nso fun arakunrin tabi arakunrin lo nso fun wi pe o ma dabi eni pe mo n gboro wi pe ise fe bolo awon ko si bi ko seru fomo Olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o tin sa kaakiri en bo ni ki n gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe ohun lo pa temedun eje riru ohun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi n soro iku kini o ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan naa Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iye fun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja ni tose wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se yi ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun enikokan wa we pe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni o je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si ye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fa le die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boja boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won o se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o sese ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola le a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi ara ti da eni olorun lohun we pe o si we pe kiyesi bi olowa ti le se ferese le orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti ohun mefa ti a ti menu kan ikini ni wi pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki a sase lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba ini nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a ti n soro yi jade ki a ma ri wi pe a n reti imuse oro naa nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo lai se ikerin ki a duro lori oro naa bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le n se iye meji oro naa bi won ti le n so wi pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se iye meji bi o ti le dabi eni wipe nkan naa fale die bi o ti le dabi eni wipe oro yi a ko tete mu se ki a ri wipe a mo wipe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ke ari we pe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ke a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ke ari we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani ye ke a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bugbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin eni keni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu eni kokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe eni keni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Daniel tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be Jesu so fun a wi pe eni kokan wa a le ni ase ati agbara eso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi aini ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agbana ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerinlelogun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo n be ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodimo lo n be ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun
0: abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi esan lo wa lagu ara re ti o nfe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka se ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan won yi o ni ohun kon teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa. Adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba. Adupe wipe e ki se po pada. Adupe wipe e ko yi pada. Adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa lo ndotun. Lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa. Egba pe wa loruko Jesu. Bi ati wa loni, bi ati n ba wa soro. An be yin wipe e o fun ni aye ati anfani lati se okan wa paya. Lati gbo oro yin an bebe wipe oro yi yo se wa lanfani an bebe wipe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wipe oro yi yo so wa di alagbara yo fun wa ni okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe wipe bi ati n ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wipe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wipe ibokun yin latoke wa ati wipe ise iyanu latoke wa yo je ti enikokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ke wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samuel ikeji Samuel ikeji ori keji le logun ese ikerindinlogbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu anu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori anu olorun anu olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si anu lati odo olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo olorun nitori lati gba ti adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wipe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo olorun bi ki ba se wipe olorun fi anu re han fun wa bi ki ba se wipe olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun enikokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wepe bi ko ba si anu olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalafia lai si anu olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wipe agba aanu olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wipe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wipe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wepe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wepe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wepe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan ni igba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa ni igba ti a je ota olorun teti sile daradara wepe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronupo ada ati wepe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a so ni wepe lai si wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wepe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronupo ada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun ye ke awo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju bee lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ki a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nla nla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o n wo olorun eru ese n pa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese n pa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo eni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye duro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti o n dari ase dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o n so fun a wi pe anu olorun o n lo mu idariji wa anu olorun o n lo mu eru ese o n lo mu ko olorun wa anu olorun o n lo mu ibanuje eti ese wa fa o n lo mu kuro anu olorun o n lo nu omije wa nu anu olorun o n lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun o n lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan wonyi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olon olon nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni.

0: tí orí àti àánú ọlọ́run ṣe dé ìgbésí ayé wọn ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní ó ṣe é ṣe bóyá o ti ní ìgbàlà ṣùgbọ́n bí a bá ń sọ nípa ìsọdí mímọ́ bí a bá ń sọ nípa pé kí a fa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé ẹ̀dá kí a fà á tu kúrò ní ọkàn rẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ bí a bá ń sọ nípa ìwà bíi ti ọlọ́run bí a bá ń sọ nípa ìwà ìfarajọ Jésù Kristì nínú èrò nínú ọkàn nínú ìrìn nínú gbogbo tí a ń ṣe kí àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àjèjì sí ọ bí o bá sì rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní ìsọdí mímọ́ bí o bá rí oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ní ìgbésí ayé wọn bí o bá rí ìwà mímọ́ ìwà tútù tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn bí o bá rí ìwà tí kóra ẹni ní ìjánu ní ìgbésí ayé wọn ìwọ ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní nítorí kíni nítorí wípé o kò rú ara rẹ sókè nítorí wípé o kò di ìlérí ọlọ́run mọ́ nítorí wípé o kàn gbọn ara rẹ kúrò nínú àwọn ohun tí ó dè ọ mọ́lẹ̀ ó ṣeé ṣe wípé o rí ẹni tí ẹjọ́ wá sí inú ilé ìsìnyìí ní àkókò kan náà nísinsìnyí wọ́n ti ní ìgbàlà nísinsìnyí wọ́n ti ní ìsọdí mímọ́ nísinsìnyí agbára ọlọ́run agbára ẹ̀mí ọlọ́run ó ti jọba ní ìgbésí ayé wọn kí ni wọ́n ṣe kí agbára ọlọ́run kí ó tún wá sí ìgbésí ayé wọn ohun tí Jésù sọ fún wa ni wọ́n ṣe wípé kí wọn kí ó dúró ní Jerusalem títí a ó fi fi agbára ẹ̀mí ọlọ́run kan èyí ni wọ́n ṣe wọ́n dúró wọ́n fara wọn róbọ wọ́n jẹ́ kí gbogbo ìgbésí ayé wọn kí ó di ìfihàn níwájú olúwa wọ́n sì sọ fún ọlọ́run wípé bí ó bá fún ọ ní agbára ẹ̀mí mọ́ yìí wọ́n ó máa gbàdúrà wọ́n máa ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run wọ́n máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti fi agbára ẹ̀mí ọlọ́run kan wọn nísinsìnyí bí wọ́n bá gbàdúrà wọ́n á sọ̀rọ̀ bí ọba bí wọ́n bá gbàdúrà wọ́n á sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ bí wọ́n bá gbàdúrà wọ́n á lè di ìlérí ọlọ́run mú ó sì ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé tìrẹ pẹ̀lú ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní ó ṣeé ṣe kí orí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ti ní àìsàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí wọ́n ti ń wá sínú ìjọ bẹ́ẹ̀ ni àti mú àwọn àìsàn wọ̀nyí kúrò àwọn tí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí wọ́n jẹ́ aláìlera tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tí wọn kò lè lọ síbi iṣẹ́ ní ọjọ́ méjì nínú ọ̀sẹ̀ àwọn tí ó dàbí ẹni wípé wọn kò lè gbé ohun tí ó wúwo wọn kò lè ṣe ohunkóhun àwọn tí wọn máa mí hẹlẹhẹlẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí wọn ti di alágbára gbogbo àìsàn gbogbo ìrẹ̀wẹ̀sì gbogbo ohun tí ó ń ṣe wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti mú un kúrò kí o sì máa fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ní ọkàn rẹ wípé àjọ wà nínú ìjọ àjọ ń gbàdúrà àjọ ń ka bíbélì àwọn wọ̀nyí sì ti ní ìlera pípé síbẹ̀síbẹ̀ èmi wà nínú àìsàn ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní kíni ṣe tí a rí wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní ìsọdí mímọ́ àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a ti dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn tí ó ń ṣe wọ́n àwọn ẹlòmíràn àwọn májèlé tí wọ́n gbé fún wọn jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ pátápátá ló ti pòórá ní ìgbésí ayé wọn kí ní ṣe tí oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run wà fún irú àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n tí kò sí nínú ayé àwọn kan nínú wa ìdí rẹ̀ ni wípé a kò ru ara wa sókè ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń ṣe ìlọ́wọ́wọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀wẹ̀sì ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní wo àwọn nǹkan tí o ti ń fẹ́ nínú ọkàn rẹ wo àwọn nǹkan tí o ti ń sọ fún ọlọ́run ṣùgbọ́n tí o kò sọ fún ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tí ó ń gbàdúrà jágara ọkàn tí ó ń gbàdúrà àgbáyọrí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí o ń fẹ́ wọ̀nyí bí wọ́n bá máa jẹ́ tirẹ o ní láti rú ara rẹ sókè ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní ẹ̀yìn ń pa ẹ sì ń ṣe ìlara ẹ kò sì lè ní ó ń sọ fún wa wípé bí a bá ń fẹ́ oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ ìgbàlà ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ tẹ̀síwájú nípa ti ẹ̀mí bí a bá ń fẹ́ láti gòkè àgbà nínú àwọn ìdáwọ́lé wa kì í ṣe nípa owó jíjẹ kì í ṣe nípa ìlara ṣíṣe ó ní ẹ̀yìn ń ṣe ìlara síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú owó àti ìlara wọ̀nyí ẹ kò sì lè ní ẹ̀yìn ń jà èyí jẹ́ wípé ẹ ń jiyàn èyí jẹ́ wípé a ń fojú tẹ́ḿbẹ́lú àwọn tí ó lè ní nǹkan wọ̀nyí èyí jẹ́ wípé a ń wo àwọn èèyàn tí ó ti ní nǹkan wọ̀nyí èyí tí a bá fi lọ sí orí ikun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbẹ́kọ̀ àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá jáde wọ́n lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nkan wonyi ki o je ke awon eniyan wonyi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi a ba fe ni igbala ani lati bere bi a ba fe ni isodimo ani lati bere bi a ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi a ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi a ba fe ni ore ofe olorun bi a ba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese 30 o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Christi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Oluwa wi pe ki a le fun ni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Christi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan wonyi nigbati Jesu Christi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi e ti won iba fi dide e ti won iba fi konle e ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Christi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma nje otile ni o ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki esi ma gbadura e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki esi ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki esi ma gbadura bi wa la ba wa ninu ebi ti o sin fi alaafia ninu ebi o nkan ni egbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba da bi eni pe oji alaisan a ma nfe ni ku fola yi loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je wo pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o sin fe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je wo pe o yagan o sin fe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a ngbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti ngbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni wi pe a ni lati ru ara wa soke wo bi aisa ti so fun wa aisaya ori kejileni aadota aisaya ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o n so fun awa ti a rewesi oni ki a jidede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidide o n so fun awa ti a ni lowowo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le kepe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gboro won mo ni oruko jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wo pe awon isreli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won di obole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe an segun won sugbon Isaiah n so fun wipe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jidide ti a so fun olorun wipe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodimo eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kitigo ni igbese aye re ti a ko je ki onkon ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbese aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan wonyi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi be li okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe be li okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oroko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun oni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi so yi ni wo pe oni ijatile ninu aye nitori wipe ko se alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o jani tile bi abagbekele eran ara o daju wipe a oni ijatile sugbon ni oni samu so wipe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori iwe pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbese aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wi pe o le gbadura pelu ase ori wi pe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fi agbara olorun ni igbese aye re o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbese aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si n fe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ki ori iwe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o n gbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan wonyi ni igbese aye won bi a ba nferu nkan be isodi mo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodi mo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodi mo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodi mo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ohun gbe nigba ti ebi ba pa wa si pa ododo ti ohun gbe n gbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi kan wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba n fe awon ibukun wonyi ani lati ni ohun gbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla jesu duro
1: o si kigbe wi pe bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye ani pekun ki se fun awon onilowowo iye ani pekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye ani pekun ki se fun awon alaile igbadura iye ani pekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi da won adura won o ni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye ani pekun ongbe wi pe ki a dari ese re jio ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wi pe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wi pe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wi pe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe so di mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi obe ba bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose iliri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wi pe ti ti olorun yi o fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun o lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisiyi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisiyi ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala mi tabi o nfe iwosan tabi o nfe iso di mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi o nkan ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro ohun ti a ni lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki iliri olorun ki o di mimu se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti a ni ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wi pe ko se eni ti nke pe oroko re ti o ru ara re soke lati di omo ni asale yi bi a ba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wi pe a nfe awon ibukun olorun iliri olorun ki kona bi a ba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe iso di mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni iso di mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wi pe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dide ki a si so fun olorun wi pe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wi pe loni o ru ara re soke loni o n ji dide ko ninu orun ti o ti n sun o si n fe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pepe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o n fe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o n fe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo si oni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti nfo ni ku fo laye tele tele ninu igbagbo ji dide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o n fe ori ofe re ni igbesi aye re
0: o n fe anu re ni igbese aye re o n fe igbada olorun ni igbese aye re o n fe so di mimo ni igbese aye re o n fe agbara emi olorun ni igbese aye re tabi iwosan o n fe iwosan ni igbese aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o ni ide o fe ki a gba o sile jidide ma se se ilowo owo ma se je eni ko gbona ko tutu kepe oruko olowa kepe oruko olowa kepe oruko olowa o daju pe yo gbo bo ba le kepe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe asogo re wo iwo jerusalemu nitori lati igba yi lo alaikola ati aimo alaimo ki o wo inu re mo kepe oruko olowa iwo nfe o ko si le ni nitori ale igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori ale igbadura o je alaini o je alaiwa bi olorun nitori ale igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori ale igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se ibogbe nitori ale igbadura o je awon ti an segun re ati eni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide jidide jidide ru ara re soke kepe oruko oluwa so fun oluwa wi pe o fe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wona ni isodi mimo o fi igba gbogbo wona ni agbara mi olorun ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa ki o so fun olorun wi pe loni loni o nfe igbala o nfe igbala ronu pada awon ese re ki o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ki pe olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mo kepe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi olorun kepe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o n gbe kepe oruko olowa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wipe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile igbadura yo kuro ni igbesi aye re kepe oruko olowa kepe oruko olowa kepe oruko olowa eyi ki se akoko fun orun sisun kepe oruko olowa eyi ki se akoko fun irewesi kepe oruko olowa jidide ki o kepe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o kepe oruko olowa so fun olorun bi ileri re mu kepe oruko olowa iwo nfe sugbon ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki o kepe oruko olowa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki o re ofe igbala olorun anu olorun isodi mimo tooto ati agbara emi olorun ki o ba le je tire ro ara re soke ki o ke pe oroko Olorun.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun alagbara julo. Awa siwaju yin nisinsin lati tetisi e lati gbo oro yin. An bebe wi pe e o ba wa soro. Ati wi pe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena. Lati gbo oro Olorun. Lati ni oyi oro Olorun. Ati lati je ki e kankan e si okan wa. E ba wa mu awon idiwo wonyi kuro ni oruko Jesu. An be yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri. Gbogbo okan ti ki le duro. Ti ki le farabale lati ni oyi oro yin e ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu e sanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupo epo eti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikan na bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo wi pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo wi pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro wi pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro wi pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro wi pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o se se oni wasu ni awon ijo eleya meya kaakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro wi pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti Olorun je ko di mo fun ani wi pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wi pe gbogbo ohun ti a nse oni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbesi aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti an ri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wipe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wipe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti ru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o se se ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wipe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wipe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wipe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi n so fun wa wipe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iro okan won iro okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je un ni o ma koko tete de si ilesin bi abatin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi abatin ko iwe orin a nko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo we pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni ton showo eni ton rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won ni igba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni a fi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri asin fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele asi ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ke abale je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o jafafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si npa emi wa jere wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a nse yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ohun ti a nse bi wi pe a fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwo omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje Jesu Kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma ro wi pe bi eniyan ba ni iwa omo luabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma ro wi pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wi pe bi ki ba se wi pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nle pa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru ji aye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori 17 Jeremiah ori 17 ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jayi tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wi pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju Oluwa a ko ni le ba Olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wo pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe on buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu Oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu Olorun nitori okan wa ni Olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o nwa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o nwa lati inu okan wa ni waju Oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan won yi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju Oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju Oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni Olorun ti nso ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan won yi won kun fun agabagebe nitori wipe

ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi a ti le je eni ti o dara lode ara bi a ti le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje ni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje ni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo ojule eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kon fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be ile eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so we pe ah e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo ojule je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile daradara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura daradara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toton ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon nige si tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo be wo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo oju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan oluwa iyipada atokewa ninu okan won o ma ro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyipada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobo wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to n jade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo

0: gbe wa koja okunda won ni koni lo won sa so pe e mura o e je ka test waju o e je ka lo o iwo tun ri isoro ni gbese aye e ta so pe o ya o e je test waju afa ise fo lorun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o e je ka test waju o tun lati wa akorin ni ola eyi to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta si nko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunku mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon sepe lorun mama sepe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe ta tesiwaju ni tesiwaju adura tesiwaju ati ma ka oro olorun tesiwaju ati ma gboran si olorun lenu tesiwaju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re bile olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesiwaju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesiwaju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyen fara o wa leyin bo ba pada Olorun oni be pada o Olorun ti be oni ba ni keni pada si Egypt bo ba pada owo Pharaoh ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni Olorun wa o si si waju wa lo bo Olorun ba wo okun pa mo ro pe o ye ka ni igba lati wo okun pa bo Olorun wa ninu na se na ki ju Olorun abo ma ju Olorun ina ti o ba ju Olorun ko gboro ju omo Olorun se bi awon Sedraki Mesaki ati Abednego ati se ife Olorun ni o wa ninu okan won ni Nebuchadnezzar wa pe won pe ah ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je wepe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo won elo rin te ba teri ba die otito ada ti won be ba ko ta ni Olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti so koja e teyan so bo ba je be ni so ina na lo dale Olorun yen a fe sin a sin fe ko ye oba wi pe Olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebuchadnezzar awon elomiran ma ma se gbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o batelese o ba binu ta lo ma binu kon binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lolorun fi kan setan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebuchadnezzar o ba dana okun men to nda ko men to nda na fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa okun simo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wepe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebuchadnezzar won ba bo si waju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon Sedraki Mesaki ati Abednego ton so pe binanjo ma debi ton tin kan ko Olorun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe Pharaoh nbo leyin okun pa wa waju mo lati sin Olorun ti won se ipin meta ni won opo o won opo rarara bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rawrawu irun won aso won bata won ko si nkan to jo ni Jesu ba Jesu latoke onu Olorun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won lo no ba rin kakiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti o ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba won so ru e iwo ta ya nja to debe o le gboru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oki o ni gbo ru oro be gba ti wa wo inu na ti e koja lo ti Nebukadnesari ti Esu ti awon iya agba awon baba agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mimi laya mo nlo ninu na yen Jesu wa pade e nbe won wa soro Nebukadnesari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipa lara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo o ni ejade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi ru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnesari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye la won kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe gara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gba ta ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wi pe ta so mi ba doti ni Saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli iyen ti koja ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun o tara tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ofin ile te tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be sin ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese na ba ri won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to Daniel o loju awon okunrin mi ninu ile to nba yawo ja e pe won jo ki lese yawo e o nka bibeli ni ese na ni ki lese oko e aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon si o wa lohun ti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se nsin tele tele won si gbe ofin kale wi pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale iwe ton ma nfun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel ni gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gbata ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo n gbadura gbatan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari e si oloya awon kini ibi ti n pa won won ba ju Daniel sinu e eni to n gbadura a le pa en to n gbadura olorun ayeraye wa pele en to n gbadura eni to fe se ife olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu oro kini ti e kan na o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni ni Daniel ba so pe olorun temi nsin o ki se awon olorun to loju to riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati irin ati orisa olorun temi nsin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ju nu e igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sako gbe eyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin seru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aaroni olorun to ma se amona awon eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igba ni lojo oponju bọlọrun ba lana fun wa ba so fun wa pe ka lo sibi ma mi kan bi wa la wa loju ona tolorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fun mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun tolorun ba fe ibi kibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya ofo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni fere bi wahala bade ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n doju ko sa te siwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo pale gbẹ́kẹ̀lé olúwa má ṣe foyà ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run wípé o jẹ́ kí o dá wa lójú wípé bí o bá gba nílà o máa ń dúró ti ni pé bí o bá gba nílà ìgbésí ayé wa ọ̀nà wa ìrìn wa o máa ń wà lọ́wọ́ rẹ ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé má jẹ́ kí a bùlé ọ lọ́wọ́ má jẹ́ kí a yàn fún ara wa gbogbo èyí tó máa ń jẹ́ kí a fẹ́ ṣe tinú ara ẹni láì béèrè lọ́wọ́ ìwọ ọlọ́run aláàyè gbogbo ìwọ orí kúnkún tí ó máa ń jẹ́ kí a ṣe ti ìfẹ́ inú ara ẹni láì béèrè ìtọ́ni àti ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ yọ kúrò ní ọkàn wa ní orúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ sọ fún wa wípé ìwọ gbé ọ̀rọ̀ rẹ ga ju orúkọ rẹ lọ àti wípé ọ̀rọ̀ rẹ tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa ǹjẹ́ a ń bẹ̀ ọ́ wípé bí a ṣe ń gbọ́ yìí jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ rẹ sí ìṣe gbogbo ẹ̀mí ìṣìnà àti ọkàn ìṣìnà mú kúrò lọ́dọ̀ wa ní orúkọ Jésù máa tọ́ wa máa ṣáájú wa lọ lànà sílẹ̀ fún wa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa gbogbo ìṣìnà tí a ti torí bọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a bẹ̀ ọ́ wípé kí o ká wọn kúrò níwájú wa a sì ń bẹ̀ ọ́ wípé ìwọ̀n ìbá díẹ̀ tí ìgbésí ayé wa kù kí Jésù Kristì kí ó tó dé ṣàánú fún wa má jẹ́ kí a ṣàkó kiri má jẹ́ kí a sọnù nínú ìgbéyàwó wa nínú ìṣiṣẹ́ wa nínú ìgbésẹ̀ kí ìgbésẹ̀ tí a fẹ́ gbé jẹ́ kí ìtọ́ni rẹ kí ó dá wa lójú kí a tó gbésẹ̀ bí a ṣe ń lọ lónìí jẹ́ kí ààbò rẹ kí ó wà lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa a ń bẹ̀ pé kí o fi ẹ̀jẹ̀ Jésù sàmì sí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lára kí o wú àwọn ẹni bí kí o má ṣe tẹ̀ wá pa wá mọ́ o. ki o si je ki alayo ninu isin re gbogbo wahala ti a si ko wa si yin boya bi aisan tabi wahala tabi iponju ohun kan ti o yun ki o je le won jiyan si wa ni oruko Jesu adupe ko ti gbo ti wa ma to wa lo ni oruko Jesu Kristu lo wa wa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún oore yín, fún àánú yín lórí wa. A dúpẹ́ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A dúpẹ́ wípé nígbà tí a ti rí ọ̀nà ìgbàlà yìí tí a sì ti wọ inú rẹ̀ wípé lójoojúmọ́ lẹ́ ń tọ́ wa. Lójoojúmọ́ la ń gbàdúrà sí tẹ sì ń gbàdúrà wa. Lójoojúmọ́ la ń ké pè yín tí ẹ sì ń dá wa lóhùn. A dúpẹ́ ẹ gba pé àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ bí a ti wá síwájú yín lónìí, a ń béèrè wípé kí ọ̀rọ̀ tí a ó gbọ́ kí ó mú kí ayọ̀ ìgbàlà kí ó tún sọjí lọ́kàn wa lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ Jésù. Kí ayọ̀ olúwa kí ó lè jẹ́ okun àti agbára wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristu olúwa wa. Nehemiah orí kẹjọ, ìwé Nehemiah orí kẹjọ ẹsẹ ìkẹwàá. Nígbà náà ni ó wí fún wọn pé ẹ lọ ẹ jẹ ọ̀rá kí ẹ sì mu ohun dídùn kí ẹ sì fi apá kan ìpín ránṣẹ́ àwọn tí a kò pèsè fún nítorí mímọ́ ni ọjọ́ yìí fún Olúwa. Ẹ má ṣe bànújẹ́ nítorí ayọ̀ Olúwa òun li agbára yín. Níhìn-ín ni a rí tí Nehemiah ènìyàn Ọlọ́run tí ó ń bá àwọn ọmọ Israẹli sọ̀rọ̀ gbà tí wọ́n wo àwọn tí ó yí wọn ká àti àwọn àjálù tí ó ti dé bá wọn láti ẹ̀yìn wá àti bí Ọlọ́run ti ṣàánú fún wọn nísinsìnyí gbà tí wọ́n wo àìjólóòtọ́ wọn tí wọ́n sì fìdíwọ̀n ìjólóòtọ́ ti Ọlọ́run gbà tí wọ́n wo àìṣedédé ti wọn tí wọ́n fìdíwọ̀n oore ọ̀fẹ́ látòkè wá wọ́n rí wípé ọkàn wọn bàjẹ́. Inú bíbàjẹ́ yìí ni Nehemiah rí tí ó wá sọ fún wọn wípé ó yẹ kí òní jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ nítorí a ti mú ìbìnújẹ wọn àti ìfọ́jú ọkàn wọn a sì ti mú àròdùn tí ó wà nínú ọkàn wọn àti mú u kúrò àti àwọn ohun ẹ̀gàn tí àwọn kèfèrí fi ń pẹ̀gàn wọn wípé a ti mú nǹkan wọ̀nyí kúrò lórí wọn nítorí bẹ́ẹ̀ kò tún yẹ kí wọn kí ó máa banújẹ́ ó yẹ kí wọn kí ó máa yọ̀ níwájú Olúwa. Nehemiah wa ń sọ fún wọn ìdí tí ó yẹ kí àwa onígbàgbọ́ kí ó máa yọ̀ ó ní nítorí ayọ̀ Olúwa òun ni agbára yín. Lónìí à ń sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Olúwa. Ayọ̀ jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ ohun tí ó máa mú nǹkan púpọ̀ bá ẹni tí ó ní ayọ̀ tàbí ìdùnnú nínú Olúwa. A rí ìwé pé nínú ìwé òwe ni a ti kà á ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ ìkejìlélógún ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ ìkejìlélógún inú dídùn mú ìmúláradá rere wá ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ọkàn mú egungun gbẹ. Ó sọ fún wa wípé bí a bá ní ayọ̀ nínú wa bí a bá ní ayọ̀ Olúwa tàbí inú dídùn wípé ó máa ń fúnni ní okun ó máa ń fúnni ní agbára ó máa ń ṣiṣẹ́ bí oògùn ìwòsàn nínú ìgbé ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yiwa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le po soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wa agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we pe o wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idariji ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise deede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori ben nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe oni o se aropo fun saulu eni ti o poyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo si waju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o ko lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe dafidi o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ni ayo je ki se apere kan fo ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi a ti mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju rẹ ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orilẹede o wa sọ fun wipe ẹwọn lailai ẹwọn gbere ni o tọ si iru eniyan bayi ẹni ri wipe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lailai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohunkohun ti a le fi dariji ki ni o ro wipe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wipe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wipe elese ni wa ati awon aladugbo wa àwọn alábàgbé wa wọn mọ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá a sì mọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá yìí yóò mú wa lọ sí ọ̀run apáàdì ṣùgbọ́n kí ni a ti rí i sí ìfẹ́ ọlọ́run inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa oni ko si jiamo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba Jesu Kristi oluwa gbo e ni omu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin David nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba Jesu Kristi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Kristi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri wepe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi ohun ti o nfuni lagbara ohun ti o nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wepe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wepe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti ma n jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma n jo won run eyi ni oro olorun ma n se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wepe awon nkan wonyi ko ni fun wa ni itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wepe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wo pe a n dagun la si oro olorun o dabi wo pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wo pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aye awa ti a ko je ki ohunkohun ki o pa ala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imuni laada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aye ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oroko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na papa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma te siwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbesi aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu johanu ori kedogun ese ikokanla johanu ori kedogun ese ikokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun jesu kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba jesu kristu lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba olorun rin nigba ti a ba ba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun tooto kini a ri wi pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun tooto je ki a wo orin dafidi lekan si ki a ri wi pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbesi aye wa isise akoko ni wi pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mo ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun jesu kristi won ni igbala won di ore olorun wi pe a n ko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lọlọrun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yipada sodo olorun wi pe awon wonyi gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe a n koruko won ninu iwe iye lorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapaa o ni igbala olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wi pe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun jesu kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wi pe o ni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori kerin din logun ese ikokanla ori dafidi ori kerin din logun ese ikokanla iwo o si fi pa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wepe o nsesho lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo anje ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo oni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wepe awon elomiran bi won tin bi a tin gbadura won need to sile won ni dande won ni iwosan ari wepe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu samaria o nwa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi yesi ohun ti Philipi so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun ase se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo an wo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon molefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipele leyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon yi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wepe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wepe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele se a mo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba tin wa sun ni geesi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan eni a firi pe kilari ni esin Yoruba lo n bere die kilari wahala ti a ti n se tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati wa si gbagada ona jinjin re ni a ri pe a mu nkan wonyi kuro ni a ri pe awa paapaa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se ibeli wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba a tun ri kii se bee nikan wipe kaseti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la to yan fanda fanda la so wi pe olede yoruba ni mi o mo fe cassette yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa olede yoruba ko rire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu olorun wi pe ati ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Christi oluwa ati olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o tin da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura somo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be n olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbesi aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai wu ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti nkunle ta n gbadura ta n ke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ke wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo ka yi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isinsiyi e ko bere e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon omeriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama niwaju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa lenu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbo nipa ile isiyen mo ti gbo nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbese aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Philippi ori kerin Philippi ori kerin ese kerin Philippi ori kerin ese kerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisinsiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba bee ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba bee ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu nibi ni tabi o dabi eni wo pe a n so awon eniyan ninu nibi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkan kan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi o ni sibe emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o n so fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyan ja bi o tile je wipe a o ri je to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe o ni emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun oluwa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yio mu mi rin o n so fun a wipe bi a ba yo ninu oluwa ni akoko wahala bi a ba n yo ninu oluwa ni akoko inu nibi ni te ba n yo ninu oluwa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyi pada rere yo de yo mu agoke yo gbe waga yo mu ani tesoju yo mu lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu oluwa bi aba n se fitina wa bi aba koju ija se wa bi o ba da bi eni wo pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe agbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli.

a ma je ki aya ki o fo wa ki a se ipinu we pe bi o ti won ki o ri a o ba Jesu joba bi o ti won ki o ri a ko ni je ki ohunkohun ki o mu wa pada seyin ninu Timothy kini ori kefa Timothy kini ori kefa lati ese kefa sugbon iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni aini itelorun aini suru ohun lo ma nfa ki a ma ni oju kokoro ohun lo ma nfa ki iyawo kan ki o ma to okunrin ohun lo ma nfa ki oko kan ki o ma to obinrin aini itelorun ohun ni o ma nfa ki a lo darapo mo awon eniyan oniruuru iwa aini itelorun ohun ni o ma nfi ka fi igbagbo sile ki a tun ma tele awon nkan miran kaakiri sugbon ran wa leti o pe iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni ese ikeje nitori a ko mu ohun kan wa si aye abi a mu ohun kan wa si aye o ni be ni a ko le mu ohun kan jade lo bi a ba si ni ounje ati aso iwon yi yo te wa lorun sugbon awon ti nfe di oloro a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ife kufe pupo ti pani lara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbogbo ohun boboro gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won si fi ibinu je popo gun ara won li oko awon miran won fi lesu sile won fi bibele sile won fi jesu sile won fi eko irere sile won fi ise isin wa ti olorun gbele wa lowo won fi sile won ma wa owo kaakiri nitori ife owo ni gbongbo ohun buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa loju mejeji ni awon miran won fi ebi sile won fi omo sile bi won tin lo si ise ti osan be ni won lo si ise ti oru be ni won lo si ise ti idaji omo ko ni itoju oko ko ni itoju aya ko ni alabagbe pelu o dabi eni wipe won wa owo kiri loju mejeji o nso wipe iru awon eni be won se igbagbo won kuro won sako kuro ninu igbagbo won se fi ibinu je popo gun ara won li oko o wa so fun wa ni ese kokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun kan won yi ki o ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ija rere ti igbagbo di iye ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri popo eyi ni Paul apostle fi nje ki o da wa loju wepe ipinu ti ohun ti ni ipinu ti o si nfe ki awon ara Rome ni ipinu ti o si nfe ki awa na ni o ni wepe ko si ohunkohun ti o yawa kuro lodo Jesu ni Rome ori kejo lati ese ikarun din ni ogoji tani yo ya wa kuro ninu ife Kristi tani yo ya o kuro ninu ife Kristi se onko le ya o kuro ninu ife Kristi o wa nbe lo wa we pe iponju ni tabi wahala tabi inu ni bini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda ranti we pe awon kan ti saju wa lo awon bi Josepho won ni wahala won ni inu ni bini awon bi Shedraki Meshaki ati Abednego won ni iponju ti o peleke ti o po ti o dabi eni wipe yo ju agbara won lo sugbon olorun mu won laaja awon eniyan bi Danieli awon miran ti a ti ko nipa won bi Paul apostle awon ti a lo ni ogo awon ti o dabi eni wipe aye yi ko ye fun awon ti o dabi eni pe ikun wa won kaakiri sugbon ninu gbogbo nkan won yi ni Paul apostle tin so wipe tani yo le ya wa pe kuro ninu ife Kristi e a se iponju tabi wahala tabi inu de bini tabi iyan
tabi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ikini awon oba, ori iko kan le logun, o si se leyin kan wonyi, na bo ti ara Jesreli ni ogba jara ti o wa ni Jesreli, ti o sumo afin Ahabu, oba Samaria girigiri, Ahabu si ba na bo ti so wipe, fun mi ni ogba jara re, ki emi ki o fi se ogba ewe be, nitori ti o sumo ile emi, emi o si fun o ni ogba jara ti o san ju lo, dipo re. Bi o ba si dara ni oju re, emi o fi iye owo re fun o. Naboti si wi fun Ahabu pe, Oluwa ma je ki emi fi ogun awon baba mi fun o. Ahabu si wa si ile re, o wugbo, inu re si baje, nitori oro ti Naboti ara Jesreli so fun. Nitori ti ohun ti wi pe, emi ki o fun ni ogun awon baba mi, ohun si dubule lori akete re, o si yi oju re pada, o si fe jeun. Jesebeli aya re si to wa, o si wi fun pe, e se ti inu re fi baje ti iwo ko fi jeun o si wi fun pe nitori ti mo ba Naboti ara Jesreli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba jara re fun owo tabi bi o ba wu o emi o fun o ni ogba jara miran ni ipo re o si dan wi pe emi ki o fun o ni ogba jara mi Jesebeli aya re si wi fun pe iwo ko ajoba lori Israeli ni isisin yi ide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba jara Naboti ara Jesreli Peni o kowe li oruko Ahabu, o si fi edidi re di, o si fi iwe nan showo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re. Ti o si mba Naboti be, o si ko sinu iwe nan pe e kede awe, ki e si fi Naboti si ipo ola laarin awon eniyan. Ki e fi eniyan meji eni buburu si waju re lati jeri pa, wipe iwo bu olorun ati oba, e mu jade ki e si so li okuta ki o le ku, awon okunrin ilu re ati awon agbagba. Ati awon olola ti won se ara ilu re se bi Jesebeli ti ranse si won gege bi ati ko sinu iwe ti o ti fi ranse si won won si kede awe won si fi Naboti si ipo ola laarin awon eniyan okunrin meji si de awon eni buburu won si joko ni waju re awon okunrin buburu si jeri pa ani si Naboti ni waju awon eniyan wi pe Naboti bu olorun ati oba nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won si so li okuta o si ku Nigba na ni won ranse si Jesebeli wi pe aso Naboti ile okuta o si ku o si se nigba ti Jesebeli gbo pe aso Naboti ile okuta o si ku Jesebeli so fun Ahabu pe dide ki o si jogun ogba jara Naboti ara Jesreli ti o ko lati fi fun ofun owo nitori Naboti ko si laye sugbon o ku o si se nigba ti Ahabu gbo pe Naboti ku ni Ahabu dide lati so kale lo si ogba jara Naboti ara Jesreli lati jogun re Oro Oluwa si to Elija ara Tishbi wa wipe dide sokale lo ipade Ahabu oba Israeli ti o wa ni Samaria o wa ni ogba jara Naboti nibi ti o sokale lo lati jogun re iwo si wi fun pe bayi ni Oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si wi fun pe bayi ni Oluwa wi pe ni ibi ti ajagbe laeje Naboti ni awon aja yo laeje re ani ti re Ahabu si wi fun Elija pe Iwo ri mi, iwo ota mi, o si dan wi pe emi ri o. Nitori ti, iwo ti tara re lati sise buburu ni waju Oluwa. Kiyesi, emi o mu ibi wa si ori re, emi o si mu iran re kuro, emi o si ke kuro lodo Ahabu gbogbo omode okunrin ati omo odo ati ominira ni Israeli. Emi o si se ile re bi ile Jeroboamu omo Nebati ati bi ile Baasha omo Ahija. Nitori imunibinu ti iwo ti mu mi binu. Ti iwo si mu ki Israeli ki o dese ati ni ti Jesebeli pelu awon aja yo je Jesebeli ninu yara Jesreli eni Ahabu ti o ku ni ilu ni awon aja o je ati eni ti o ku ni igbe ni awon eye oju orun o je sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o tara re lati sise buburu ni waju Oluwa eni ti Jesebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa leyin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade niwaju awon omo Israeli o si se nigba ti Ahabu gbo oro wonyi o si fa aso re ya o si fi aso ofo si ara re o si gbawe o si dubule ninu aso ofo o si nlo je oro Oluwa si to Elija ara Tishbi wa wipe iwo ri bi Ahabu ti re ara re sile niwaju mi nitori ti o re ara re sile niwaju mi emi ki yo mu ibi na wa ni ojo re ni ojo omo re ni emi o mu ibi na wa sori ile re
2: Iwe ikini awon oba. Ori ikejilelogun. Odun meta si re koja laisi ogun laarin Syria ati laarin Israeli. O si se ni odun keta
1: Yehoshafati oba Juda sọkalẹ tọ oba Israeli wa. Oba Israeli si wi fun awọn iranṣẹ rẹ pe ẹyin a mọ pe ti wa ni Ramoti Gileadi, awa si dake, a ko si gba kuro lọwọ oba Syria. O si wi fun Yehoshafati pe iwo wa ba mi lọ si ogun Ramoti Gileadi bi. Yehoshafati si wi fun oba Israeli pe emi bi iwo, eniyan mi bi eniyan rẹ, ẹṣin mi bi ẹṣin rẹ. Yehoshafati si wi fun oba Israeli pe mo be o bere oro Oluwa ni oni yi. Nigba naa ni oba Israeli ko awon woli ijo bi irinwo okunrin. O si wi fun won pe ki emi ki wa lo si Ramoti Gileadi lo ijagun tabi ki emi ki o jowo re. Won si wi pe goke lo nitori ti Oluwa yo fi ile oba lowo. Yehoshafati si wi pe ko si woli Oluwa kan ni pelu ti awa iba bere lowo re. Oba Israeli si wi fun Yehoshafati pe okunrin kan Mikaya omo Imlam be sibe lodo erin ti awa iba bere lowo Oluwa sugbon emi korira re. Nitori ki so asotele ere si mi bi ko se ibi. Yehoshafati si wi pe ki oba ma so be. Oba Israeli si pe iwefa kan. O si wi pe mu ki Mikaya omo Imla ki o yara wa. Oba Israeli ati Yehoshafati oba Juda joko olukuluku lori itere. Won wo aso igunwa won ni ita enu ibode Samaria. Gbogbo awon woli na si nsotele ni waju won. Sedekaya omo Kenana si se iwo irin fun ara re. O si wi pe bayi ni Oluwa wi. Won yi ni iwo fi kan ara Syria titi iwo fi run won. Gbogbo awon woli si nso tele be wi pe goke lo si Ramoti Gileadi ki o si serere nitori ti Oluwa yo fi ile oba lowo. O nse ti o lo pe Mikaya wi fun pe kiyesi ni isisin yi enu kan na ni oro awon woli fi je rere fun oba. Emi be o je ki oro re ki o dabi oro kan ninu won ki o si so rere. Mikaya si wi pe bi Oluwa ti wa ohun ti Oluwa ba so fun mi ni emi o so. Be ni o de odo oba. Oba si wi fun pe Mikaya, ki awa ki wa lo si Ramoti Gileadi lo e jagun, tabi ki a jowo re. O si da lohun pe, lo ki o si serere, nitori Oluwa yo fi ile oba lowo. Oba si wi fun pe, igba melo ni emi o fi o bu pe, ki wo ki o ma se so ohun kan fun mi bi ko se otito ni oruko Oluwa. Won si wi pe, mo ri gbogbo Israeli tu kaakiri lori awon oke bi agutan ti ko ni oluso. Oluwa si wi pe, awon wonyi ko ni Oluwa, je ki won ki o pada olukuluku si ile re ni alaafia. Oba Israeli si wi fun Yehoshafati pe emi ko so fun o pe ohun ki o fo ere si mi bi ko se ibi. Won si wi pe nitori na iwo gbo oro Oluwa mo ri Oluwa joko lori itere ati gbogbo ogun orun duro ni apo otun ati ni apo osi re. Oluwa si wi pe tani yo tan Ahabu ki o le goke lo ki o si le subu ni Ramoti Gileadi. Enikan si wi bayi elomiran si so miran. Emi kan si jade wa o si duro niwaju Oluwa o si wi pe emi o tan. Oluwa si wi fun pe bawo o si wi pe emi o jade lo emi o si di emi eke li enu gbogbo awon woli re. O n si wi pe iwo tan iwo si bori pelu jade lo ki o si se be. Nje ni isisin yi kiyesi Oluwa ti fi emi eke si enu gbogbo awon woli re wonyi. Oluwa si ti so ibi si o. Nigba na ni Sedekaya omo Kenana sumo o si lu Mikaya li ereke o si wi pe ona wo ni emi Oluwa gba lo kuro lodo mi lati ba o soro. Mikaya si wi pe kiyesi iwo ri le ojo na nigbati iwo lo lati inu iyewu de iyewu lati fi ara re pamo. Oba Israeli si wi pe mu Mikaya ki esi mu pada sodo Amoni olori ilu ati sodo Joashi omo oba ki esi wi pe bayi ni oba wi e fi eleyi sinu tubu ki esi fi onje iponju ati omi iponju bo titi emi o fi pada bo le alaafia. Mikaya si wi pe ni pi pada bi iwo ba pada bo le alaafia nje Oluwa ko ti pa mi soro. O si wi pe e gbo eyin eniyan gbogbo. Be ni oba Israeli ati Yehoshafati oba Juda goke lo si Ramoti Gileadi. Oba Israeli si wi fun Yehoshafati pe emi o pa aso da emi o si lo si oju ija sugbon iwo gbe aso igunwa re wo. Oba Israeli si pa aso da o si lo si oju ija sugbon oba Syria pase fun awon olori keke re 22 ti o ni ase lori keke re wi pe ma se ba eni kekere tabi eni nla ja bi ko se oba Israeli nikan. O si se bi awon olori keke ti ri Yehoshafati won si wi pe oba Israeli ni eyi won si ya sapa kan lati baja. Yehoshafati si kibe o si se nigbati awon olori keke woye pe ki se oba Israeli ni eyi won si pada kuro leyin re. Okunrin kan si fa orun re laipete o si ta oba Israeli laarin ipade ewu irin. Nitori na ni o se wi fun olutoju keke re pe yi owo re da ki o si mu mi jade kuro ninu ogun nitori ti emi gbogbe. Ogun na si le ni ojo na a si da oba duro ninu keke koju si awon ara Syria o si ku li asale ẹ̀jẹ̀ sì ṣàn jáde láti inú ọgbẹ́ náà sí àárín kẹ̀kẹ́ náà. A sì kéde la ibùdó já ní àkókò ìwọ oòrùn wípé olúkúlùkù sí ìlú rẹ̀ àti olúkúlùkù sí ilẹ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọba kú, a sì gbé wá sí Samaria, wọ́n sì sin ọba ní Samaria.
3: Ẹnìkan sì wẹ kẹ̀kẹ́ náà ní adágún Samaria.
1: Àwọn ajá sì lá ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, àwọn agbèrè sì wẹ ara wọn nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó sọ, àti ìyókù ìṣe Ahabu, àti gbogbo èyí tí ó ṣe, àti ilé eyín erin tí ó kọ́, àti gbogbo ìlú tí ó tẹ̀dó. A kò akọ wọn sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Ísírẹ́lì. Ahabu sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀, Ahasiah ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Yehoshaphati ọmọ Asa sì bẹ̀rẹ̀ sí jọba lórí Júdà ní ọdún kẹrin Ahabu ọba Ísírẹ́lì. Yehoshaphati sì tó ẹni ọdún 35 nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba, ó sì jọba ọdún 25 ní Jerusalemu. Orúkọ ìyá rẹ̀ ni Asuba, ọmọbìnrin Shilhi. Ó sì rìn ní gbogbo ọ̀nà Asa bàbá rẹ̀, kò yí padà kúrò nínú rẹ̀. Ó ń ṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú Olúwa, kìkì a kò mú àwọn ibi gíga kúrò. Àwọn ènìyàn sì ń rú ẹbọ, wọ́n sì ń sun tùràrí síbẹ̀ ní ibi gíga wọn ni. Yehoshaphati sì wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ọba Ísírẹ́lì, àti ìyókù ìṣe Yehoshaphati, àti ìṣe agbára rẹ̀ tí ó ṣe, àti bí ó ti jagun sí. A kò akọ wọn sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Júdà. Ìyókù àwọn tí ń hùwà panṣágà tí ó kù ní ọjọ́ Asa bàbá rẹ̀ ni ó parun kúrò ní ilẹ̀ náà. Nígbà náà kò sí ọba ní Edomu, àdélé kan ni ọba. Yehoshaphati kan ọkọ̀ Tashiṣi láti lọ sí Ofri fún wúrà, ṣùgbọ́n wọn kò lọ nítorí àwọn ọkọ̀ náà fọ́ ní Ẹ̀sìn Géńbérì. Nígbà náà ni Ahasiah ọmọ Ahabu wí fún Yehoshaphati pé jẹ́ kí àwọn ìránṣẹ́ mi bá àwọn ìránṣẹ́ rẹ lọ nínú ọkọ̀, ṣùgbọ́n Yehoshaphati kọ̀. Yehoshaphati sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀, a sì sìn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ ní ìlú Dáfídì bàbá rẹ̀. Yehoramu ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Ahasiah ọmọ Ahabu bẹ̀rẹ̀ sí jọba lórí Ísírẹ́lì ní Samaria ní ọdún 17 Yehoshaphati ọba Júdà, ó sì jọba ní ọdún 2 lórí Ísírẹ́lì. Ó sì ṣe ibi níwájú Olúwa, ó sì rìn ní ọ̀nà bàbá rẹ̀, àti ní ọ̀nà ìyá rẹ̀, àti ní ọ̀nà Jeroboamu ọmọ Nebati tí ó mú Ísírẹ́lì dẹ́ṣẹ̀, nítorí tí ó sin Baali, ó sì ń bọ̀ ọ́, ó sì mú Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì bínú, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí bàbá rẹ̀ ti ṣe. Èyí ni òpin ìwé kìíní àwọn ọba.
0: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
4: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lónìí wípé a tún péjọ pọ̀ lẹ́sẹ̀ Jésù Kristì, olùkọ́ ńlá àti olùgbàlà wa. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti péjọ lónìí, ẹ̀mí àtọ̀run wá fún ara rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run yóò kọ́ wa, yóò là wá lójú láti jẹ́ kí a rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kà, àti wípé kí ọwọ́ Ọlọ́run, ìka Ọlọ́run, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí òkan àyà wa, kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí yóò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa láti ìwé Kolose. Èyí ni Epístólì ti Paul apọ́stólì sí àwọn ará Kolose, orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá láńkà tí a sì fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀. Mo bẹ̀ yín wípé kí olúkúlùkù wa kí ó máa ṣí Bíbélì wa bí a ti ń pe àwọn orí àti ẹsẹ̀ Bíbélì tẹ́ ọ máa kà. Mo sì ń gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí tìkára rẹ̀ kí ó ṣàlàyé àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wa ní kíkún, kí ìgbésí ayé wa kí ó ba lè bá ẹ̀rí tí a ń jẹ́ nínú Kristì kí ó ba lè bá a mu. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó ṣe pàtàkì fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a fiyèsí àwọn nǹkan tí a ń gbọ́, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wa nígbà kan. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú, irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se seporo fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re e si ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da ni bi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alai gbede ara skitia eru ati ominira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti olorun se ti o si se asekun re ni ori oke calvary nigbati a kan jesu christi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo paul apostle bi emi olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o nse apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi abati we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi abajade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi abari omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma wo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi n da mo bi a o ti e pade e ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi abati ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je asesho tabi eso awon elomiran o sese ki o je we pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsise awon ti won si nsise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo we pe eni yi je dokita tabi elomiran we pe o je nurse tabi we pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba n jeri we pe ati di ti olorun bi a ba n jeri we pe ati ba jesu christi pade bi a ba n jeri we pe ati di eni igbala o ni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti a nje ti a nso fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti a hun tabi eyi ti a ran ti a gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti a nso nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wipe bi aban so nipa igbala bi aban so nipa iwa titun iwa mimo bi aban so nipa wipe ati ba olorun laja ati dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli man so gege bi eni ti o gbe asowo nitori be ki o ye wa wipe gba ti aban so oro igbala gba ti aban so oro iwa mimo o da bi eni wipe agbe aso titun wo bi aban so nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti an so na ni wipe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa abo aso yi abo sile awa gbe aso miran wo je ki n ti apejuwe fun ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ori kerin le logota ese ikefa fi esi dara dara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aise dede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni an so nipa iwa awon ti ko lolorun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o so wipe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wipe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi onisinsin wipe bi abati je bi abaje ni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin ni waju olowa nitori be ni a fi so wipe bi a baba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won wo ye ki a tun wo apejuwe miran ninu luku Luke 15 anwo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si ye le eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo we pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wipe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro awa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokanleni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa okan mi yo yo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsiyi wo kini yi ohun ti olorun ba wa so oni wipe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo je ki a tun wo iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni je ki a wo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidigidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan òun ni a sì fi fún pé kí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun gbò nítorí pé aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ ni ní ṣe òdodo àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé orí ohun tí a ń sọ níhìn bí a bá rí obìnrin kan tí a fẹ́ sìn lọ sí ilé ọkọ bí obìnrin yìí bí ó bá ti múra sílẹ̀ fún ọjọ́ ìgbéyàwó àwọn aṣọ tí ó ti ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ ìlòsí aṣọ tí ó ti ń lò nínú ilé àbọ̀ wọn kúrò àtún ara rẹ̀ ṣe awẹ̀ dáradára a sì wá mú aṣọ titun ìgbà mìíràn a jẹ́ aṣọ tí ó funfun gbò a wọ̀ ọ́ nígbà tí ó bá wọ irú aṣọ yìí ó múra sílẹ̀ láti lọ pàdé ọkọ rẹ̀ a ń sọ fún wa pé bí ìjọ ti jẹ́ ìyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn ìyàwó Jésù Kristì àwa tí a múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́ àwa tí a múra sílẹ̀ nígbà tí olórí áńgẹ́lì yóò fún pé nígbà tí àwọn òkú nínú Kristì yóò jíride nígbà tí a ó gbà wá sókè láti lọ pàdé olùfẹ́ wa láti lọ pàdé olùgbàlà wa láti lọ pàdé olúwa wa láti lọ pàdé olùṣọ́ àgùntàn láti lọ pàdé ọ̀dọ́ àgùntàn ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé lọ ó ní àwa yìí ni a bọ́ aṣọ àkísà àti àtijọ́ a bọ́ sílẹ̀ àwa gbé aṣọ mìíràn wọ̀ aṣọ tí ó funfun gbò aṣọ tí ó ń ṣe àpèjúwe ìwà mímọ́ ti àwọn ènìyàn mímọ́ nísinsìnyí ó yẹ kí ó yé wa ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí rẹ̀ lónìí yẹ kí a padà sí Kolose orí kẹta ó ń sọ fún wa nípa àwọn ìkókó mẹ́ta tí ó farahàn nínú ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ yìí ìkíní bíbọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ ìkejì àwọn ìwà ọkùnrin titun ìkẹta ìdàpọ̀ àti àjùmọ̀ṣepọ̀ nínú ìṣọ̀kan bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó jinlẹ̀ ẹ̀kọ́ tí ó wá láti inú ọlọ́run ẹ̀kọ́ tí ẹ̀mí ọlọ́run tí ó ń fẹ́ la ojú wa sí lónìí mo tún gbàdúrà wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa òye yóò yé wa wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò gbọ́ ohùn olùṣọ́ àgùntàn látòkè wá àti wípé bí a ti ń gbọ́ a ó dìde láti ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ ká ṣe láì fi ohunkóhun falẹ̀ láì jáfara jẹ́ kí a wo ìkíní bíbọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ bí ẹ wọ àkísà tí a fẹ́ gbé sọnù bíbọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìṣe ti àtijọ́ Kolose orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ìrunú àrankan ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín ẹ̀yin sáà ti bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ níhìn-ín ni ọlọ́run ti ẹnu Paul apostle sọ fún wa wípé ohun tí a ń pè ní ìgbàlà ohun tí a ń pè ní ìdáǹdè ohun tí a ń pè ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìràpadà wípé ó jẹ́ ohun tí ó jinlẹ̀ púpọ̀ ó sì jẹ́ ohun tí ó máa mú ìyípadà ńláńlá bá ìgbésí ayé wa ó wá ń sọ fún ni ṣùgbọ́n nísinsìnyí gbà tí Paul apostle ń sọ nísinsìnyí ó ń sọ nípa ìgbà kan ní ìgbésí ayé àwọn ará Kolose ìgbà kan ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ ǹjẹ́ nísinsìnyí tí a ń sọ nípa rẹ̀ kí ni ó ń tọ́ka sí ó ń tọ́ka sí wípé a ti kúrò nínú ayé àti wá sí ìjọba ọlọ́run nísinsìnyí tí a ti wá sí ìjọba ọlọ́run ó ń tọ́ka sí wípé a ti kúrò lábẹ́ ìṣàkóso èṣù àti wá sí abẹ́ ìṣàkóso Jésù Kristì olùgbàlà wa ó ń sọ wípé ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí a ti wá sí abẹ́ àkóso titun ó ń sọ nípa wípé a ti kúrò nínú òkùnkùn àti bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ ó wá ń sọ fún wa wípé ǹjẹ́ nísinsìnyí tí a wà nínú ìmọ́lẹ̀ ó ń sọ wípé a ti di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ a ti di ààyè sí Kristì a ti jí ìjí òdodo ó wá ń sọ wípé gbà tí a ti kúrò ní ẹni ti àtijọ́ tí a sì ti wá nísinsìnyí láti di titun nínú èrò wa nínú Kristì ó ní ó yẹ kí a fi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ ó wá ń sọ ó dàbí kí àwọn ọlọ́pàá tàbí ọ̀gá ọlọ́pàá ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya ori olopa iji laaro o wa si ori ila ni bi ti won tin to ke a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise olopa oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ah ni oga olopa wa so pe ah nje ni sisin yi nigba ti o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso won yi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa se on ti mo nso ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi nso fun awe pe ke a fi nkan won yi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gba ti a ti kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro ada bi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ah a ma be si ni so pe ki lo de se bi ajosun lale anani ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma da be ni pe o gbona die bi ati de waju oko ni ari pe oju oko faro a ti ri pe bo ti n se tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti n tuto soke won ti n foju gba o da bi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o n so fun wa o ni bi a ba ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo n fa irunu laarin awa omo olorun ki lo n fa aran kan bi a ba so nkan o se se gege bi eniyan eleran ara bi a tile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni we pe bi a ba ti ni igbala alaafia olorun awo inu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi a ba ti ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi a ba ti ni igbala a o ri we pe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada androde ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a n soro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni we pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o we pe ki se we pe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon we pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se tun soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wi pe a oni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi oni yoju si won nitori wi pe lagbaja ah nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun oni ke a fi ibinu sile ke a fi irunu sile ke a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o sese ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o ti le so oro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun obinu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi oni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti a ko si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti a gbe laruge o ti o je wi pe bi a ba ti nkan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a npe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma nda be ni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo sai da won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin nibo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo nlo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ki a ma so pe aje oni igbagbo ki a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won eko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po poju nitori o lo je kin pe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se nba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo romo ori kefa romo ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo onkan yi onkan na ni eyi so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikeji lelogun pe ni ti iwa yin atijo ke eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye onisinsin yi okan na ni bibeli iba je kolose lati nka iba je romu lati loka iba je efesu lati nka okan na ni oro olorun iyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se deeper ni ijo kan sosho ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsin yi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara romu to ka ese ikeji le logun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese keta le logun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki eni kin eni tin jale ma se jale mo so ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan nkan ti elomiran o ni eni ti o ba tin se be tele tele ki o ma se be mo bi o ba tin ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile isin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole a ma fese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisin o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o to mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boye wa ri naira 5 bo ba si mo naira 5 mewa yi o ke so fu oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to oja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago be ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu unu ye ki yi pada ki o wa o ye ki a bo akisa elegbin ti atijo o ye ki a bo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan chenu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan position le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi ki n lo ede yi o da bi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo.

0: ti di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe Efesu le kan si Efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti Olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikona ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iroinu yin ki eyin ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe Olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi yi pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara Skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wan so nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo Aiku o nso fun wa wipe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wipe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wipe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun wa wipe awon idabo ti o ti wa laarin awon kan meji meji meji won yi wipe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aba nso nipa Heleni eyi nso nipa awon Greek sugbon ni edi ti o le yi oda dara won ma won pe won ni keferi awon Jew won ma pe gbogbo awon eniyan toku won ma pe won ni keferi won ki da si won oni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni Jew bi o ba ti mo Olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a ko nila ni awon Jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon Jew ti won se sio si won ti won so wipe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo Jesu ati eni to ti kola ati alaikola won adi kan a o ni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara Skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara Skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo Jesu Christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinro won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba Jesu Christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo Olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gosu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe Christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin eni kokan wa ati ninu eni kokan wa gbogbo wa yo fun isokan papo a o ni Olorun kan Christi kan olugbala kan ẹ̀mí kan, a ó máa ní ẹ̀kọ́ kan, ìgbàgbọ́ kan, a ó sì wà ní ìṣọ̀kan nínú Jésù Kristi. Èyí ni Ọlọ́run kọ wa lónìí. Nísinsìnyí, ó yẹ kí a dìde dúró, kí a sọ fún Ọlọ́run wípé àwọn ìwà àtijọ́, ìwà ògbólógbò ti àtijọ́, wípé ó yẹ kí a dágbére fún wọn pátápátá. Ó yẹ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a fẹ́ di titun ní ìwà wa, ní ìrìn ẹsẹ̀ wa, ní ìwọṣọ wa pàápàá, ní bí a ṣe ń bá ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹnì kejì wa lò. Ó yẹ kí a di titun ní ohun gbogbo tí a ń ṣe. Kí a bọ́ àwọn ìgbà ògbólógbò, àwọn ẹ̀kísà ẹlẹ́gbin ti àtijọ́, kí a bọ́ wọn, kí a sọ wọ́n dànù, kí a sì jẹ́ kí ìwà titun kí ó jọba ní ìgbésí ayé wa. Ó yẹ kí a gbàdúrà o. Sọ fún Ọlọ́run, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn nǹkan tí a ń dárúkọ wọ̀nyí, ṣé wọ́n ṣì wà ní ìgbésí ayé rẹ ni? Èwo ni a tún ká àgbèrè mọ́ onígbàgbọ́ lọ́wọ́? Tàbí ìwà èrí, tàbí ìfẹ́ kò fẹ́, tàbí ìwà búburú ìfẹ́ búburú, tàbí ìfẹ́ gbígbóná ẹnìkan sí ẹnìkejì, tàbí ojú kòkòrò, tàbí ohun mìíràn tí kò dára, kí a tún máa ba lọ́wọ́ onígbàgbọ́? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run, gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run. Ìwà ìmọtí ara ẹni nìkan, ìwà ògbólógbò ti àtijọ́, ìwà tí ó ìjà àti ìrunú, jẹ́ kí a sọ wọ́n dànù, kí àwọn kan yìí kí ó kúrò ní ìgbésí ayé wa. Bí a bá jẹ́ olóòótọ́, bí a bá jẹ́ olóòótọ́, kí a sọ fún Ọlọ́run, ó dájú yóò mú ìyípadà rere, ìyípadà ọ̀tún bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.
1: Ìwé ìkejì àwọn ọba orí ìkíní. Nígbà náà ni Moabu ṣọ̀tẹ̀ sí Israeli lẹ́yìn ikú Ahabu. Ahasiah sì ṣubú láàrin fèrèsé ọlọ́nà kan ní iyàrá òkè rẹ̀ tí ó wà ní Samaria. Ó sì ṣàìsàn, ó sì rán àwọn oúnṣẹ́, ó sì wí fún wọn pé, ẹ lọ ẹ béèrè lọ́wọ́ Baal-Sebubu òrìṣà Ekroni bí èmi ó là nínú àìsàn yìí. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì Olúwa wí fún Elijah ará Tishbi pé, dìde gòkè lọ ìpàdé àwọn oúnṣẹ́ ọba Samaria, kí o sì wí fún wọn pé, kò ṣe pé nítorí tí kò sí Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì ni ẹ̀yin fi ń lọ ìbéèrè lọ́wọ́ Baal-Sebubu òrìṣà Ekroni. Ǹjẹ́ nítorí náà báyìí ni Olúwa wí, ìwọ kì yóò sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí àkété ni lórí èyí tí ìwọ ti gùn, ṣùgbọ́n kíkú ni ìwọ kú. Elijah sì lọ kúrò. Nígbà tí àwọn oúnṣẹ́ sì padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó wí fún wọn pé, èéṣe tí ẹ̀yin fi padà sẹ́yìn? Wọ́n sì wí fún un pé, ọkùnrin kan ni ó gòkè láti pàdé wa. Ó sì wí fún wa pé, ẹ lọ ẹ padà tọ ọba tí ó ran yín. Kí ẹ sì wí fún un pé, báyìí ni Olúwa wí, kò ṣe pé nítorí tí kò sí Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì ni ìwọ fi ránṣẹ́ lọ ìbéèrè lọ́wọ́ Baal-Sebubu òrìṣà Ekroni. Nítorí náà ìwọ kì yóò sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí àkété ni tí ìwọ ti gùn, ṣùgbọ́n kíkú ni ìwọ kú. Òun sì wí fún wọn pé, irú ọkùnrin wo ni ẹni tí ó gòkè láti pàdé yín kí ó sì sọ̀rọ̀ fún yín? Wọ́n sì dá lé òun pé, ọkùnrin onírunlé ara ni, ó sì di àmùrè awọ mọ́ ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. Òun sì wí pé, Elijah ará Tishbi ni. Nígbà náà ni ọba rán olórí ogun 50 kan pẹ̀lú 50 rẹ̀, ó sì gòkè tọ́ lọ, sì kíyèsí, ó jókòó lórí òkè kan. Òun sì wí fún un pé, ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, ọba wí pé sọ̀kalẹ̀. Elijah sì dáhùn, ó sì wí fún olórí ogun 50 náà pé, bí èmi bá ṣe ènìyàn Ọlọ́run, jẹ́ kí iná kí ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, kí ó run ọ́ àti 50 rẹ̀. Iná sì sọ̀kalẹ̀ ti ọ̀run wá, ó sì run àti 50 rẹ̀. Òun sì tún rán olórí ogun 50 mìíràn pẹ̀lú 50 rẹ̀. Òun sì dáhùn, ó sì wí fún un pé, ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, báyìí ni ọba wí, yára sọ̀kalẹ̀. Elijah sì dáhùn, ó sì wí fún wọn pé, bí èmi bá ṣe ènìyàn Ọlọ́run, jẹ́ kí iná kí ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, kí ó sì run ọ́ àti 50 rẹ̀. Iná Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run àti 50 rẹ̀. Ó sì tún rán olórí ogun 50 ẹ̀kẹta pẹ̀lú 50 rẹ̀. Olórí ogun 50 kẹta sì gòkè, ó sì wá, ó sì wólẹ̀ lórí eékún rẹ̀ níwájú Elijah, ó sì bẹ́ẹ̀, ó sì wí fún un pé, ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, èmi bẹ̀ ọ́, jẹ́ kí ẹ̀mí mi àti ẹ̀mí àwọn 50 ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ wọ̀nyí kí ó ṣọ̀wọ́n ní ojú rẹ. Kíyèsí, iná sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run olórí ogun 2,250 ìṣáájú pẹ̀lú 50 wọn. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, jẹ́ kí ẹ̀mí mi kí ó ṣọ̀wọ́n ní ojú rẹ. Áńgẹ́lì Olúwa sì wí fún Elijah pé, bá a sọ̀kalẹ̀ lọ, má ṣe bẹ̀rù rẹ̀. Òun sì dìde, ó sì bá a sọ̀kalẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọba. Òun sì wí fún un pé, báyìí ni Olúwa wí, nítorí tí ìwọ rán oúnṣẹ́ lọ ìbéèrè lọ́wọ́ Baal-Sebubu òrìṣà Ekroni, kò ṣe pé nítorí tí kò sí Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì láti béèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nítorí náà ìwọ kì yóò sọ̀kalẹ̀ kúrò lórí àkété ni tí ìwọ ti gùn, ṣùgbọ́n kíkú ni ìwọ kú. Bẹ́ẹ̀ ni ó kú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tí Elija ti sọ. Jehoramu sì jọba ní ipò rẹ̀ ní ọdún kejì Jehoramu ọmọ Jehoshaphati ọba Juda, nítorí tí kò ní ọmọkùnrin. Àti ìyókù ṣe Ahasaya tí ó ṣe, a kò akọ wọn sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Israeli.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe adupe ku ore ofe ti e fi han ni ore ke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese ṣùgbọ́n Jesu Kristi ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo aláìlẹ́ṣẹ̀ olóòótọ́ ẹni tí ó ti wà láti ayérayé ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí ó kú fún wa ó ru ẹ̀bí wa ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa àdúpẹ́ ẹgbà ọpẹ́ àti ìyìn wa lorúkọ Jesu àdúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín àdúpẹ́ fún ìdáríjì tí ẹ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe wipe ohunkohun ti n bere lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wipe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wepe ti gba adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wipe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbesi aye wa wipe bi Olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a n rin oro ti a n so lati enu wa jade wipe awon nkan wonyi ni Olorun ni o n fe ri a pin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife Iketa aso nipa ipe. O ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba Olorun. Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu, o ti pese re sile fun wa. Gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo. Eyi ni iwa Christiani. Ikeji, Olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso. Ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife Christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe Olorun sugbon ife Christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba Olorun ipe ti Olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bọọlu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wipe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba bọọlu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wepe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa eyi ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon won yi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba eyi ti a nso yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe ohun meta ni o farahan ninu eko ti a nko le oni ikini iwa Christiani ikeji ife Christiani iketa ipe wa gege bi Christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye Lorun gege bi awon eni ti a ngeli nwo ti won yo nitori wipe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi Christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o tin woso bi abari bi o tin rin bi abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o gbọ ninu aafin oun lo njade latenu e ṣugbọn bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati aafin ṣugbọn ti o je wi pe oro ti ko ba kun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wi pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti oun je awa na gege bi omo oba oba awon oba olowa awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke a mo iru eniyan ti a je o ye ke a mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o fe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisiyi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe niwaju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je niwaju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisiyi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wa aso iri ṣugbọn boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo eni kan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe eni kan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon ti n yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan tin wole tin won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o nlati je omidan arabirin ti o nbo yi o nlati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe ni iyawo fun Jesu Kristi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabirin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwoṣo re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti a gbe ni iyawo fun Jesu Kristi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni yawo fun Jesu Kristi wo ese ikejo ori keta ṣugbọn nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a we pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo ye ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo ini Jesu papa ni o menuba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re ṣugbọn eyi ti iba fi ni iyonu ki o paapa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a o nile ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji ṣugbọn nisisiyi ye ki a wo ese ikerindinlogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa paapaa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji ṣugbọn omo odo ti a dariji yi o jade lo o ri omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti saanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba saanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ke ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke ma le omo jade ke a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ke a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nitoto ni agba okan wa la nitoto ni olorun ti dari eseji wa nitoto ni aje eni olorun sugun o sese boya aboju fun kankan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afẹri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun a ko ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egunlogun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi npa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a n so bi a ti le ni okan iyonu bi a ti le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi a ti le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti ounje si wa lowo wa ki a fun won ni ounje bi a ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi a ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon kan ti o wa lowo wa ki a ri we pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese kewa niti fiara ema fi yonu feran ara yin niti ola ema fiti enikeji yin saju oni ke ama fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ke agbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ke ani emi iseun o ye ke ama sore fun ara wa ko ye ke aduro di igba ti won ba so fun awe pe ah lagbaja o ye ke aran lowo bi abati ri wo pe ara awon ara ninu olowa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi abari gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o n te mo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma n so wi pe ah lagbaja omo lo abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lo abi ni kilode tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe ah iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wi pe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wi pe o dabe ni ki ma ba yin gbe wi pe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbon odun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to n dari idapo ju ile ki eni ti a n dari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni ti o ndari idapojule iba fin ma bo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni ton pe ni Samson yi ni eni ti o je adorin odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti a je omode o ye ke a ni ibowo iteriba ke a ni irele fun awon agba nitori be e je ke a mu awon kan won ibo sipo ni aarin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi an wa inu iwe mimo a si nfe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa sibi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga ṣugbọn o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo ṣugbọn je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o ma nje ohun to ma nse ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo on ti an so ni hin eyin obirin e teti sile igba miran o sese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun nitooto ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da nitooto ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a wepe ohun kan wa ti o jirun didi lo
0: ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa tutu eyi ni o se ye biye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo we pe awon nkan won yi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan won yi wo o nfe ki a hu awon nkan won yi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inutitu ipamora o ye ki a ma fada fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan won yi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe wa ro iba je ninu ijo iba je ninu ile iba je ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki e si ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o dinku si ara wa ni ki a ma se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se beni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo pe awon ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo beeni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti n koni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki won ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose to nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife bi a ba ri wi pe enikeni
3: ti a lo ran lowo eni keni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti oni gege bi ati so we pe ki se we pe ki a je agbenu so won esu ki a ber sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a ber sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fra fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tun lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni bo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o n so nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si n so wi pe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boya nikan se oro so si wa ki o so pe arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yo bo asise be yo bo mole o se se boya eni ti o n ko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o n so fun wa wi pe oro kan wa ninu marko a si mo wi pe ko si ninu marko wi pe inu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wi pe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo oro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agutan wa iba gba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni pe o so pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe iya nkan ti mo n doju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin dipalai ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni oloriire wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo daradara ni sugbon o sese ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so wi pe ninu ijo ti mo wa won se mi báwo lo ṣe le sọ bẹ́ẹ̀ tàbí kí o tilẹ̀ gbé lọ sí àwọn tí wọn kì í ka bíbélì kí o sọ wípé lóòótọ́ ni mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì

0: wa awon nkan ti o je bi ese ni igbese aye wa ki olorun ki o ye won kuro ki o se fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa tin be le orun atunde lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi we pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idani loro satani e mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin we pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu danisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an soro lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiju ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori kejidinlogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sara se nrerin wi pe emi o ha bimo nitoto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keji le ni ogoji Jobu ori keji le logoji ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kana ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fran re ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa di logun oni ah oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati ninu apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbese aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti a n gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni a tobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati Olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga o ni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko o ni lo irin sugbon Olorun wa ko ni lo ohun kohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ni a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe Olorun wa atobi ju ni o ni gbogbo agbara o ni alagbara nla o ni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu o to o tun ni aniseko o ni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo Olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbese aye re ti o soro ju fun Olorun lati se o si ri wipe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbese aye re yo di siseese loruko Jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti Olorun wa olubori agbara nla ti Olorun wa ikeji oke nla nla to n sidi nipase Olorun wa oke nla nla to n sidi nipase Olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa ikini olubori agbara nla ti Olorun wa wo Exodus orike dogun Exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi Olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo Olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti n se ohun iyanu ti n se ohun iyanu nje Olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a n so fun ninu chronicle kini ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ikejila ti re Olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye ti re ni ijoba ni ti re Olowa a si gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti ansin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijo kijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju eni kokan wa loruko Jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti an pe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbese aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re koni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbese aye re nitori we pe agbara olorun koni afiwe ninu Isaiah ori ogoji lati ese ikarun din logbon nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga ke se wo tali o da nkan won yi tali o da won mo ni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won loroko nipa ti tobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki share mo ni ki share be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbese aye re la sale yi loruko Jesu ninu Efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju olorun wa Efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa o so fun wi pe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wi pe yo se ohun to n bere ikeji yo se eyi to n ro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a n bere tabi ti a n ro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a n bere ati eyi ti a n ro lasale yi loruko Jesu o wa so pe oju be lo wi pe olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wi pe loni olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji Jesu Christi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o n so nipa oke nla nla to n sidi nipase olorun wa oke nla to n sidi nipase olorun wa ninu Matthew ori ketadinlogun lati ese ikokandinlogun nigba naa le awon omo ehin Jesu to wa leyin won bi pe e se ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu
2: emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu sugbon won o le se won o le emi esu e jade sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu yi jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si Jesu ni yo si si lasale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oruko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluran lowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o mo we oke ni eru ti esu gberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi we pe yo sidi ye ki n se awon apeere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara ida lo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a n pe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon kan woyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to sile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ku orire wipe bi o ti wa nihi lasale yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya jesi lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile on ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni we pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo o ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o
1: Mugba dura we pe ki olorun ki o se olojo emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu on ti anka yi ise awon aposteli ori kerin de logun lati ese ike dogbon de ikerin de logbon sugbon laarin oganjo Paul on si langba dura won si nkorin iyin si olorun awon ara tubu sintete si won lo jiji isele nla sise to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gereti Paul and Sila ti won gbadura ti won sin korin yin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa ni le tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi aba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu yeran leti we pe balogun orun ijosi ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni anpe ni ise iyanu anu obirin ara Kenani Timothy kafun ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande pomo birin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi olurunlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti le je wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni an pe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko ti re ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won pora loruko Jesu on kon ti baje iba je ike ti o da bi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro iba je ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro iko pe arumolegun a mu won koro loruko Jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun Olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wepe o leto si ki se wepe o pe ki se wepe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wepe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out to sile au mo larada au da onide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile kosi ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
0: ba olorun gbo ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun ni ti o ba gbagbo lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídìí
2: ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji le okan re jumo ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo si ri be fun

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara a dupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu tire ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran e je ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko son to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

iyele en se opolopo ise iyanu fun olikuluku nje agbadura nisese fun enikokan wa wi pe ise iyanu ti anilo e fun enikokan loruko Jesu eti oni oyin ojo pipe e tu sile loruko Jesu egun idile e tu won sile loruko Jesu egun kama rokofe kama riayafe e le won jade loruko Jesu iyagan e mu won kuro loruko Jesu on gbogbo ti awon eniyan yin bere gbogbo oke ti won fe ko sidi e si won nidi e mu won kuro loruko Jesu e fun eni kokan wa ni ise iyanu loruko Jesu e gbo adura awon eniyan yin ki e ba ise satani ninu aye eni kokan ki e ba je loruko Jesu e fun eni kokan ni ise iyanu e tu onde sile e mu alaisan larada e je ki ise ti won se ki o ma ni lo se waju e gbo adura awon adupepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan

abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wo pe ki agbara olorun ki o ba le o nisinsin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu igungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wo pe ki owo Jesu owo ti tun ni sile owo ti dani need ki o kan nisisiyi dide ki orin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won e to saka kiri e to fa pamọ ni bikibi e ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyi loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon igun idile awon igun lati odo awon arugbo ile awon igun ti o je pe awon aye ni won fi le olara mo gbadura we pe nisisiyi awon igun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi a ba tin kepe ile o ma daun eni ki ati le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere we pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi e odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri we pe ohun ti o wo si o lara tele tele we pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri we pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori pe

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ikeji awon oba ori ikeji o si se nigba ti Oluwa nfe lati fi ajagbe Elija lo si oke orun ni Elija ti Elisha lo kuro ni Gilgali. Elija si we fun Elisha pe emi be o joko ni yin yi nitori ti Oluwa ran mi si Beteli. Elisha si we fun pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Be ni won sokale lo si Beteli. Awon omo awon woli ti nbe ni Beteli jade to Elisha wa won si we fun pe iwo amo pe Oluwa yo mo Oluwa re lo kuro le ori re loni. Won si wi pe be ni emi mo e pa enu yin mo. Elija si we fun pe Elisha emi be o joko ni yi nitori ti Oluwa ran mi si Jericho. Won si wi pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Be ni won de Jericho. Awon omo awon woli ti nbe ni Jericho to Elisha wa won si wi fun pe iwo amo pe Oluwa yo mu Oluwa re lo kuro le ori re loni. Won si dan wi pe be ni emi mo e pa enu yin mo. Elija si wi fun pe emi be o joko ni yi nitori ti Oluwa ran mi si Jordani. Won si wi pe bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile. Awon mejeje si jumo nlo. Adota okunrin ninu awon omo awon woli si lo won si duro lati wo lokere rere. Awon mejeje si duro ni eba Jordani. Elija si mu agbada re o si lo olu o si lu omi na o si pin won ni iyasin ati sohun. Be ni awon mejeje si koja ni ile pigbe o si se nigba ti won koja tan ni Elija wi fun Elisha pe bere ohun ti emi o se fun o ki a to gba mi kuro lowo re. Elisha si wi pe emi be o je ki ilopo meje emi re ki o ba le mi. O si wi pe iwo bere ohun ti o soro sugbon bi iwo ba ri mi nigba ti a ba gba mi kuro lodo re yo ri be fun o sugbon bi be ko ki yo ri be. O si se bi won ti nlo bi won soro si kiyesi keke ina ati esin ina si la aarin awon mejeje. Elija si ba ajago kere orun. Elisha si re o si kigbe pe baba mi keke Israeli ati awon elesin re. Oun ko si ri mo o si de aso ara re mu o si fa won ya si meji. O si mu agbada Elija ti o bo lowo re o si pada seyin o si duro ni bebe Jordani. O si mu agbada Elija ti o bo lowo re o si lu omi na o si wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elija wa. Nigba ti oun pelu si lu omi na won si pin yasin ati sohun. Elisha si re koja. Awon omo awon woli ti o wa ni Jericho ni akeji si re won si wi pe emi Elija ba le Elisha won si wa ipade re won si te ara won ba sile ni waju re won si wi fun pe wo na. Adota okunrin alagbara nbe pelu awon iranse re awa be o je ki won ki o lo ki won ki o si wa Oluwa re lo. Boya emi Oluwa ti gbe soke o si ti so sori okan ninu oke nla won ni tabi sinu afonifoji kan. Won si wi pe e ma se ranse. Nigba ti won si ro titi oju fi ti o wi fun won pe ranse. Nitori na won ran adota okunrin won si wa ni ijo meta sugbon won ko ri. Won si tun pada to wa nitori ni Jericho ni ojoko. O wi fun won pe emi ko ti wi fun yin pe e ma se lo. Awon okunrin ilu na si wi fun Elisha pe kiyesi itedo ilu yi dara bi Oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile si sa. Won si wi pe mu awokoto titun kan fun mi wa si fi iyo sinu re. Won si mu to wa won si jade lo ti ibi orisun omi na o si da iyo na sibe. O si wi pe bayi ni Oluwa wi emi se awotan omi wonyi lati yin lo ki o si ku mo tabi asale. Be ni a se awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so. O si goke lati ibe lo si Beteli bi o si ti n goke lo ni ona. Awon omo kekeke jade lati ilu wa won si n fi se eleya won si wi fun pe goke lo apari goke lo apari. O si yi pada o si wo won o si fi won bu ni oruko Oluwa. Abo biari meji si jade lati inu igbo wa won si fa meji le logoji ya ninu won. O si ti ibe lo si oke Kameli ati lati ibe o pada si Samaria. Iwe ekeji awon oba ori iketa. Yehoramu omo Ahabu si bere si joba lori Israeli ni Samaria ni odun 17 Jehoshaphati oba Juda. O si joba ni odun 12. O si se buburu ni ojo Oluwa sugbon ki se bi baba re ati bi iya re nitori ti o mu ere Bali ti baba re ti se kuro sugbon o fi ara mo ese Jeroboamu omo Nebati ti o mu Israeli dese ko si lo kuro ninu re. Mesha oba Moabu si nsin aguntan ó sì san ọ̀kẹ́ márùn-ún ọ̀dọ́ àgùntàn àti ọ̀kẹ́ márùn-ún àgbo ẹrun fún ọba Israẹli. Ó sì ṣe nígbà tí Ahabu kú, ọba Moab sì ṣọ̀tẹ̀ sí ọba Israẹli.

ti Oluwa fi pe awon oba meteta won ijo lati fi won le Moabu lowo Jehoshaphati si wi pe ko asi woli Oluwa kan ni ti awa iba ti odo re bere lowo Oluwa okan ninu awon iranse oba Israel dahun wi pe Elisha omo Shaphati tin tu omi si owo Elijah nbe ni yi Jehoshaphati si wi pe oro Oluwa nbe pelu re beni oba Israel ati Jehoshaphati ati oba Edomu sokale to lo Elisha si wi fun oba Israel pe kini o se mi se o ba ara re lo sodo awon woli baba re ati awon woli iya re oba Israel si wi fun pe be ko nitori ti Oluwa ti pe awon oba meteta won yi jo lati fi won le Moabu lowo Elisha si wi pe bi Oluwa awon omogun tin be niwaju eni ti emi duro iba ma se pe mo bu owo Jehoshaphati oba Juda ni toto emi ki ba ti be owo be ni emi ki ba ti ri o sugbon e mu akorin kan fun mi wa ni isisin yi o si se nigba ti akorin na nkorin owo Oluwa si bale won si wi pe bayi ni Oluwa wi wa iho pupo ni afoni foji yi nitori bayi ni Oluwa wi pe eyin ki o ri afefe be ni eyin ki o ri ojo sugbon afoni foji na yo kun fun omi eyin ki o le mu ati eyin ati awon eran osin yin ati eran yin ohun kikini si ni eyi loju Oluwa ohun o fi awon ara Moabu le yin lowo pelu eyin o si kolu gbogbo ilu olodi ati gbogbo ayo ilu eyin o si ke gbogbo igirere lule eyin o si di gbogbo kanga omi eyin o si fi okuta ba gbogbo okurere je o si se ni owuro bi ati nta ore ebo onje si kiyesi omi ti ona Edomu wa ile na si kun fun omi nigba ti gbogbo ara Moabu gbo pe awon oba goke wa lati ba won ja won ko gbogbo awon ti o le amora ogun jo ati awon ti o dagba ju won lo won si duro li eti ile won won si dide ni owuro orun si ran si oju omi na awon ara Moabu si ri omi na ni apa keji o pon bi eje won si wi pe eje ni eye awon oba na run won si ti pa ara won nje ni sisin yi Moabu dide si ikogun nigba ti won si de ibudo Israel awon omo Israel dide won si kolu awon ara Moabu won si sa kuro niwaju won won si wo inu re won si pa Moabu run won si wo gbogbo ilu olukuluku si ju okuta ti re si gbogbo okorere won si kun won won si di gbogbo kanga omi won si be gbogbo igirere ni kaharaseti ni won fi kiki awon okuta re sile sugbon awon

0: Ya ifai ka ke baik bage baik bage atingi ko bang e mana ye he di yare de adau song emi ane gade da kana mem kere bang pya ka fo mana de dokko bi a mana dokko rimboro mi enya nga pye mek pye nam and fo ntaga fo bob de enyo nem fi baptism ka bi ubo ba sin ya sem ba ita ntak di u kwenga ntak ka ba e mane siem yogi ba edi nume ke nem de abanga edu we mesie u kwen tak kabanga e manisien a ni gbi manake o edi yare di gbi di ege ibo ken tak ke afukere bangi dem fu ofumekin po ntak kan kara ba sintag fo manaden fo manade ntag fo dokto di ke rimboro mi choji si wole si edu ita choji si wole si edu ita ofani ko si itin ndi toi suele ton tare na mi di yon po giso ba si ji ofa yak mo sen ko bok me filisin Ufani koi siye Iba nye ka iso teng Dekem di toi swel George isu le sedwe ta ufani koi siye ke Dekem di toi swel e ton Tare na mi diok iso ji ufan Den ji ufa da mono me filisin Ke umbok ke ufriswa Haba ku Den yen zora ket odu Ekere manwa oto ke ubunda nden wane siedi ada inyungi manke yen Ege menji chi ova wot wana re ide mo nyungo da wanye te sese fo yen man Afo idi ada o nyungo kamo manke yen Fiok edi wangbo wongmo do ki songi suelo Edi afo Eye yomo nyungo mane yene ren Basie Kut Ate ke basi bete ate ke yina ye mana wo ye yomo yina ye mana se ban afri song iswel ke wak de tie ti thousand na basi ye me wo ye me wo ake di nyanga de ni te iswel ke di nyanga di iswel isuki isong ke se me filisin ko bok e de ni kete la basi na ante bene A bang a weed em, Eddie Angel, Edong Angel, Utum, and a mammy. The choice well, Eddie Moduka tied your itchy. Ava see.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Wake ye and woba, or ye carrying. Obirin kan ninu awon obirin omo awon woli ke ba Elisha wi pe iranse re oko mi ku iwo si
3: pe be ni an lati duro o ti e le mo bi oluwa bi o ti yan o wi pe wa se ohun kan e ti awon elomiran to ti wa lori ile aye isiwaju re ti won ko le se ile na ti n duro de o ile na tin duro de Samsoni nitori pe ohun a o ti bi eni to ma da Israeli ni de kuro ninu igbekun won idi kan soso ti a bi bi Jeremiah ori kini Jeremiah ori kini ese ikarun ki emi ki o to da o ni inu imi ti mo ki iwo ki o si to ti inu jade wa ni mi ti so di mimo mo ya o soto lati je wuli fun awon orilede ko si okunrin kan ti o le yan enikeni Jeremiah ka ti e to bi ni ani ka ti e to loyun re baba ati iya re won mo nko nipa re ati loyun e sugbon olorun so wi pe o nko re o mo ti yan o mo ti gbe o kale gege bi wuli ka to bi o ewese kefa ewese kefa imi si wi pe ah oluwa olorun sawo emi ko mo ro iso ani ko ti e to mo ba ti soro o ti yan o ko to mo ba se so oro papo o ti yan o mi o le soro ko si lara aworan yiyan ta yan Jeremiah nitori omode ni emi wese keje sugbon oluwa wi fun mi pe ma se wi pe omode ni emi sugbon iwo yo lo sodo enikeni ti emi yo ran si ati onkohun ti emi yo pase fun o ni iwo yo so ewese kejo ese kejo ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa ti yan Oluwa si ti ni ohun kan fun lati se eleyi lo se ma je idi kan soso ta fi bi Olorun wa wi pe ni won igba ti o wa je pe idi kan soso yi la fi bi o ti mo fi je ko wa sinu aye yi ibi kibi to ba nlo lati gbe oju se yi se lati se awon ise won yi emi wa pelu re e wa wo ese ikesan ese kesan Oluwa si na owo re o fi ba enu mi Oluwa si wi fun mi pe sawo emi fi oro mi si o ni enu wese ikewa ese kewa so wi pe wo ni oni yi ni mo fi o se olori awon lede je mo pe awon woli kan wa bi woli zikeli ti olohun ti ran lati ma da orilede kan soso ayomo ti eniyan ayomo isikeli niyan sugbon kun ni ti Jeremiah lori awon orilede Oluwa si ti gbe yi kale o ti lana re ko to di wipe abi o wa so wipe ati lori olori ijoba won ni lati fatu ati lati falule lati parun ati lati wolule lati ko ati lati gbin idi kan soso fun ibi re e je ki a wo Luke ori kini ese ketala Luke 1:13 Luke 1:13 sugbon angeli na wi fun un pe ma beru Zachariah nitori ti adura re gba Elizabeth aya re yo si bi omokunrin kan fun o iwo yo si so oruko re ni Johanu iwo yo si so oruko re ni Johanu e wa wese kerin din ni ogun ese 16 ohun yo si pa pupo da ninu awon omo Israeli si Oluwa Olorun won idi ti afibi iwo yo si pa pupo da ninu awon omo Israeli si wa pa won da kuro ninu ese won wa wa yi won pada si Oluwa ewese kerin din ni 80 ese kerin din ni 80 76 ati iwo omo woli oga ogo ni a o ma pe o nitori iwo ni yo saju Oluwa lati tun ona re si Kristi nbo idi kan soso ti a fi bi Johanu Baptisti Johanu onitebomi ohun ni wi pe yo je akede fun Jesu Kristo Oluwa wa bi a tin keko lati nu awon apere won ya won apere miran wa o temi nko nipa re ti won na nko nipa re idi kan wa ti a fi bi mi idi kan wa idi kan bodo wa ti a fi bi iwo na idi kan soso jo wa ye kin lo si ile iwe o ye kin lo ile iwe ye ki won na lo ile iwe lati lo ko ede ti wa lo lati mu ete idi ti a fi bi ose ese ti mo fi gbodo keko lori eleyi ti kin keko lori eleyi ese ti mo fi gbodo la gbogbo awon iriri koja nu aye ani lu gbogbo awon iriri won yi ki o ba le je wi pe awon eri awon iriri won yi a fun wa ni idanileko a le mu wa dagba a gbe waro lati mu lati se idi ti a fi wa sinu aye lati mu ise idi kan soso ma ronu ni pe eleyi ni gbogbo gba o ki o si ma loye nigba to ba se nkankan o ye ko ma ro pe se idi ta fi bi mi niyi nje eleyi yo dari mi si mu ise idi ta fi bi mi e wa bala keji labe koko kini ofin ti a la kale fun ikuwasi re ofin ti a la kale fun ikuwasi re nna won ni dajo ori keta la ese karun won ni dajo ori keta la ese ikarun nitori ki esi iwo yo loyun iwo si bi omokunrin kan ki a be ki o ma se kan lori nitori nasiri olorun ni omo na yo je nasiri olorun lati ore fun olorun iranse olorun fun olorun eni ti olorun yan yo je fun oluwa ati fun ogo oluwa fun iwo ati emi ati fun ikirere oluwa nasiri olorun ni omo na yo je lati inu wa ohun yo bere si gba israeli ni owo awon filistini o ye lati o lati keko to ba wa si inu aye wi pe aye yi o idi ni ti mo fi wa ni kin yi eleyi si ni awon ilana ti alakale ofin ti alakale o le je nasiri o le ma wu awon elomi won rewa won oju on joju ngbese sugbon emi ni yi iya mi se mo le dabi eniyan rara o le dabe nasiri ni abe kan ko gbodo kan lori o je ofin tabi lana ta fi fun gbogbo e la pinu mo ri awon egbe mi won mu eleyi se mi na le muru e iya mi rara o le se kilode nitori pe angeli wi pe ani iya egan papa ko ti e gbodo mu nkan yen ko be ni ko gbodo fowo kan un ti ko ba mo nigbati o ba wa ninu oyun a ri pe ofin yi a la kale fun iwo ati emi na a pe wa a si mo ete ohun kan soso ohun to se pataki ohun to se koko to ye ki a se nitori na awa ko la ofin kale funra wa olorun lo gbe ofin na kale o so wi pe bo se ye ka ma gbe leleyi se mo le gbe bi awon elomiran rara o awon elomiran le se sugbon iwo ko le se nitori pe olorun lori aye re ewese ikeje ninu onidajo ori ketala oni sugbon ohun so fun mi pe kiyesi iwo o loyun iwo yo si bi omokunrin kan nitori na ma se mu oti wine tabi oti lile o wa so wi pe eleyi ki se oti lile wine la son ni ti obirin yi ko ti e gbodo mu o tun wa so wi pe be ni ki o ma se je ohun aimokan nitori nasari olorun ni omo na yo je lati inu wa titi di ojo iku re kosi ofin ta fe yi pada kosi adogbon si lori ohun ti oluwa nbere titi di ojo iku re ki wa se pe ke yan kan da wa pe mo gbodo da si ti bi kin da se eleyi se mo le dawo do die se mo le gba isimi se mo le je pada ni kekere se mo le mu ki aye ko rorun die se mo le tun eto awon ifaseyin yi se rara o le se nitori pe wa je nasiri fun olorun o so pe lati inu wa titi di ojo iku re e ofeji ati la kale fun iwa ti emi na awa gbodo fi ara wa ji patapata fun oluwa se bi idi ta fi bi wa gan ni yi Isaiah 52:11 e fa seyin e jade kuro laarin re e ma fowo kan ohun aimokan mi o je o da be ma ti e fowo kan ohun to ba ni towo ohun to ba ni towo e se ti wa fi fowo kan eleyi ki ha se ohun to ma mu idonwo ti ko lese nle wa ba o o le fowo kan o le je ise ti wa fi wa fowo kan gba na o so wi pe e ma se fi owo kan ohun aimokan o tesi waju o ni e kuro laarin re e je mimo eyin ti n gbe ohun elu oluwa ki se kun Samson nikan ki se kun Jeremiah nikan ki se kun Johannu nikan sugbon olukuluku eni ti o n gbe ohun elu oluwa Timothy keji ori keji ese kokan dilogun Timothy keji ori keji ese kokan dilogun sugbon ipile olorun ti o daju duro sisin o ni edidi yi wipe oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni tin pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo lati igba ibi ngba to ti di atunbi titi di ojo iku re wese kokan le logun ese 21 bi eni keni ba we ara re mo kuro ninu won yi ohun yo je ohun ilu si ola ti a ya si oto ti o si yekun lilo ba le ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo wiwa su ikin rere ise rere gbogbo gbigba ni nimoran ise rere gbogbo gbigbadura fun awon eniyan ise rere gbogbo sise eto ipago isoji ise rere gbogbo ka ma dari okan si odo oluwa ise rere gbogbo mimu apada bo seyin pada bo wale ise rere gbogbo kiko awon osise mura sile kun ise rere gbogbo awon wo abala keta labe koko kini ohun ni awon isura ti o se gba fun ogun re ohun gba o gba fun iwa ti emi na lati gba awo awon onidajo ori ketala ese ke dogbon ese 25 emi oluwa si bere si sise ninu re ni magda ni mahidani emi oluwa nje mo ohun ti oluwa fi fun ni yi ohun ti oluwa kun aye re fun leleyi ki o ba le se imuse ohun gbogbo to oluwa ti lakale fun ise awon apostle ori kini ese kejo ise awon apostle ori kini ese kejo sugbon eyin yo gba agbara ki lohun ti Samson ni eyi to mu ki o di to mu ko dayato o wa so wipe sugbon eyin o gba agbara sugbon oye ni lati ye wa awon amulo kan wa to ma nfe yi wa pada ninu agbara eyi to se kiyesi ninu aye Samsoni o je agbara ta fojuri ṣùgbọ́n agbára ti ọpọlọ wà nínú ìmọ̀ agbára ti ẹ̀mí wà èyí tí ó ń lọ ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ ni agbára tó ń ṣẹ́gun kan wà lórí gbogbo ìdánwò lórí gbogbo ìyíriwò a ní agbára àwọn ìṣúra àti ìpìlẹ̀ agbára yìí àwọn ìpìlẹ̀ agbára yìí òun ni ẹ̀mí ọlọ́run. Jésù wá wípé ohun tá a nílò nìyí tí èmi àti ẹ nílò ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin yóò gba agbára nígbàtí ẹ̀mí mọ́ bá bà lé yín ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní agbára láti jẹ́ ẹlẹ́rìí tó múnádóko ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní Jerusalemu àti ní gbogbo Judea àti ní Samaria àti títí dé òpin ilẹ̀ ayé. Agbára ẹ̀mí wà èyí tá a ní nígbà tá a wà ní Jerusalemu tá a mọ̀ dojúdojú bákan náà agbára kan wà tó tún ga sí agbára ẹ̀mí nígbà tí a bá jáde tá a bá lọ sí Judea bẹ́ẹ̀ náà ni agbára kan tún wà nígbà tí a bá dé Samaria àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé tinú wọn lọ́ máa ń ṣe tó jẹ́ wípé wọ́n ní ọkùnrin kan níbẹ̀ tí wọ́n lérò wípé ó ní agbára ọlọ́run ó dẹ̀ yẹ kí a ba agbára yẹn jẹ́ agbára kan wà tó nílò tó ga ju ohun tó ní ní Jerusalemu lọ agbára kan wà tó ní agbára ẹ̀mí mímọ́ nígbàtí ó bá lọ ga ju bí tó wà lọ tó bá lọ sí òpin ìhà ilẹ̀ ayé nígbà tó o bá lóye àṣà wọn o lóye èdè wọn o lóye ibi tí wọ́n ti jáde wá ìwọ rèé níbẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ní agbára yìí wà á ṣàṣeyọrí lọ́nà tó múnádóko níbẹ̀ lórúkọ Jésù. A wá sínú kókó kejì báyìí kókó kejì ìkórẹ ní ìjánu ti ìfàsẹ́yìn fún adarí tí ń ṣe àkóso. À ń wo ìwé òwe orí kẹrìndínlógún òwe 16:32 ẹni tí ó lọ́ra àti bínú ó sàn ju alágbára lọ ẹni tí ó sì ṣe àkóso ẹ̀mí rẹ̀ ó ju ẹni tí ó ṣẹ́gun ìlú lọ. Òye yí ọ nígbà náà wípé láti ṣẹ́gun àwọn Filistini Samsoni nílò láti kọ́kọ́ ṣẹ́gun ara rẹ̀ náà láti ní ìṣẹ́gun lórí àwọn ìlú àti àwọn olúwa Filistini. Samsoni ní láti kọ́kọ́ ní ìṣẹ́gun àti àṣẹ àti agbára lórí ara rẹ̀ náà dájúdájú ọkùnrin yìí fún rárá rẹ̀ ó dàbí gbogbo ìlú ní gbogbo ìlú yìí ẹ wá ní ẹ ní ètò fún nǹkan tó ń pète fún ìlú yẹn o ní èdè ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí ó ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nípa ìlú yẹn ìyẹn ọkùnrin yìí ó wá mọ gbogbo ọgbọ́n ọ̀nà láti ronú àti ohun gbogbo tó yẹ kí ó ṣe nínú nítorí pé ìṣẹ́gun kíṣẹ́gun tó bá ń bẹ lóde inú ló ti ń bẹ̀rẹ̀ àṣẹ kí àṣẹ yòówù tí ìbàjẹ́ ohunkóhun tó jẹ́ ayọ̀ ìṣẹ́gun lóde lọ́hùn inú ló ti ń bẹ̀rẹ̀ èrò rẹ inú rẹ àṣàrò rẹ èdè ẹnu rẹ ọ̀rọ̀ tó bára rẹ sọ bó ṣe ń dásọ̀ ìṣẹ́gun yẹn ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọkùnrin yìí gangan kó tó gbé jáde lọ ìdí nìyẹn tó fi sọ wípé ẹni tó bá ṣàkóso ẹ̀mí rẹ̀ tó bá ní ìṣẹ́gun lórí ara rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ju aṣẹ́gun ẹni tó ṣẹ́gun ìlú lọ. Kọ́ríntì kìíní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 27 ṣùgbọ́n èmi ń pọ́n ara mi lójú ó gbọ́dọ̀ ṣe èyí kí o tó lè gba orílẹ̀-èdè kẹfìrí yẹn kó wá mú ọ wá sí abẹ́ agbára ìkẹrẹ́rẹ́ tó bá ti kùnà níbẹ̀ yẹn wa kuna loke lohun lode lohun oni sugbon emi npon ara mi loju mo si mu wa sabe iteriba pe leyin ti mo ti wa su fun awon elomiran nitori onkohun ki emi funra mi ma se di eni itanu eje ki a wo ohun ta n wo ohun meta labe koko keji yi akoko iwa kiwa ti adari alakebaje ikeji aiduro sinsin iyen ni pe ti o fi gbo ti o fese mule ko ni ipile tan gba si bi tan gba sohun nitori pe ko fi gbongbo mule afese kafefe o le gbadanu aifese mule tabi aiduro sinsin ti olufe alafara iketa iparun nipa kupa tabi ibaje iparun ti aladanu dodo ndawa eje ka wu akoko nibe iwa kiwa ti adari alake baje aso fun wa ninu awon onidajo ori kerin la mo nwo ese keta onidajo ori kerin lese keta nigba na ni baba ati iya re wi fun pe ko si obirin kan ninu awon obirin awon arakunrin re tabi ninu gbogbo awon eniyan mi ti iwo fin lo ni obirin ninu awon alaikola filistini samsoni si we fun baba re pe fe fun mi nitori pe o wu mi gidi gidi amopa tin so nipa samsoni gbogbo eru gbogbo wahala na agbele sam le samsoni lori e ti ka bi lowo baba re ati iya re igba melo le ti ko samsoni lati igba ti angele ti farakun e lati igba ti angele ti wi pe bayi ni igbe aye omokunrin na yo ri o ele bi omokunrin yi se ma irisi re ni yi omokunrin yi bayi o ti wa dagba pelu agbara sise ife nu ara re ki lo n te ti se nipa re baba iya ki lo n ta n se nipa awon omo wa abi akonju won le fun ara won ki se be nikan baba re wi pe se ko si obirin kankan laarin awon arakunrin re ni o tun wa so pe laarin awon eniyan mi to fi lo si odo awon filistini lati lo fe obirin samsoni wa wi pe fe fun mi nitori pe o wu mi gidi gidi sugbon o sese so fun wi pe ko da ni a gbodo se ki so nta gbodo se wa aya fun laarin awon eniyan wa adari lo je alakoso ni o o je onidajo o gbodo se yi mo wa nbe lowo baba ati iya bayi e se ti o fi tele samsoni lo si ibi to ti fe lo fe obirin ajeji wa si ile israeli se bu sese so fun ni wi pe ko to pe ko dara pe ko ye pe ko bojumu yi pe ko ti e to rara o de wa tele lo o tun kegbe ti lati lo si ibi to ti ma mu obirin laarin awon filistini so ohun to si yen so to mo nbe lowo awon

o kan si ibudo ninu gbogbo awon region ni ninu aye e ti ka gbagba pe agbara olohun ko ni diku pe agbara yo ma ton yo ma ton nipa se se won se won yo suji e je ki a gbadura pe Olorun yo pe ni akoko iyepa ibe

0: ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ òdodo tí ó sì ń sọ òtítọ́ inú rẹ̀, ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, tí kò sì ṣe ibi sí ẹni kejì rẹ̀, tí kò sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹni kejì rẹ̀, lé ojú ẹni tí ènìyàn kénìyàn di gígàn. Ṣùgbọ́n a máa bu ọlá fún àwọn tí ó bẹ̀rù Olúwa, ẹni tí ó búra sí ibi ara rẹ̀ tí kò sì yí padà, ẹni tí kò fi owó rẹ̀ gba èlé, tí kò sì gba owó ẹ̀bẹ̀ sí aláìṣẹ̀, ẹni tí ó bá ṣe nǹkan wọ̀nyí kì yóò yẹsẹ̀ láé láé. Ṣùgbọ́n kí n tó máa ṣe àlàyé lọ nípa ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti ẹni tí ó ní àyà funfun, mo fẹ́ kí o wo àwọn ẹsẹ kan nínú Bíbélì nípa àwọn tí Bíbélì sọ pàtó wípé wọn kò ní ọwọ́ mímọ́, wọn kò ní àyà funfun. Kí o má bàa di wípé ẹnikẹ́ni ń tan ara rẹ̀ jẹ wípé òun ní nígbà tí kò ní. Ìwé Òwe orí kẹfà ẹsẹ 16 títí dé 19. Ìwé Òwe orí kẹfà ẹsẹ 16 títí dé 19. Èyí ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa àwọn tí Bíbélì sọ wípé kò ní ọwọ́ mímọ́, kò ní àyà funfun. Mo ń gba ẹ̀rí Ọlọ́run jẹ́ wípé kò ní tàn ọ́ jẹ. Bí o bá wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó jẹ́ ẹlẹ̀sìn láì jẹ́ onígbàgbọ́ ti Bíbélì, tàbí o wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó máa ń tan ara wọn jẹ, tí ọwọ́ wọn kò mọ́, tí àyà wọn kò funfun, ṣùgbọ́n tí wọ́n ń bo nǹkan wọ̀nyí mọ́lẹ̀, bí o bá fẹ́ ṣe rere, tí o sì fẹ́ ní ìbùkún Ọlọ́run, tí o ń fẹ́ kí àwọn ìlérí Ọlọ́run kí ó di ṣíṣe sí ọ lára fún rere, bí Ọlọ́run bá fi hàn wípé o kò ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, bí o bá ké pe Olúwa, yóò gbọ́ àdúrà rẹ. Bí ọwọ́ rẹ tí kò mọ́, bí o bá lè fọ ọwọ́ yìí nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, tí o sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tí ó kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀, ó dájú wípé bí o bá jẹ́wọ́ tí o sì kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, àánú Ọlọ́run yóò farahàn fún ọ, yóò sì pèsè rẹ sílẹ̀ fún ọ̀run rere nígbà tí ó ń pèsè ọ̀run rere sílẹ̀ fún ọ pẹ̀lú. Ẹsẹ 16, ohun mẹ́fà lé Olúwa kórira ní tòótọ́, méje lé ó ṣe ìríra fún ọkàn rẹ̀, ojú ìgbéraga, ètè èké àti ọwọ́ tí ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀, àyà tí ń kùmọ̀ búburú, ẹsẹ̀ tí ó yára ní ire sísá sí ìwà ẹ̀kà, ẹlẹ́rìí èké tí ń sọ èké jáde, àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin. Àwọn wọ̀nyí ni Ọlọ́run sọ wípé ó ṣe ìríra lé ojú òun, ó sì ṣe àlàyé lẹ́sẹlẹ́sẹ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó jẹ́ kí ọwọ́ ki o je aimo ati ki okan ki o di idibaje o so wipe oju igberaga eyi ko so nipa oju re nikan sosho o so nipa iwa igberaga irin igberaga eyi je owo aimo bi o ba fe mo awon iwa ti o ma ntumo si igberaga o le wo Isaiah ori keta lati ese ikerin din ni ogun pelu pelu oluwa wipe nitori awon omobirin si o ni igberaga ti won si rin pelu orun giga ati oju ifekufe awon nkan wonyi ni o ntumo se wepe ani owo aimo a o si mura sile lati ba olorun rin ati lati je eni pipe ati mimo ni waju oluwa o si nse itumo igberaga fun wa wepe won rin pelu orun giga ati oju ifekufe oju agbere ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si je ki ese won ro woro nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni Oluwa yo si fi ihoho won han li ojo na Oluwa yo mu ogo saworo won kuro ati awon oso won ati iweri won bi osupa ese ikokan leni ogun oruka ati oso imu ese ogun akete ati osho ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti ese kejilelogun iparo aso wiwo ati aso ileke ati iborun ati apo ni ese ikerin le ni ogun ni o nso wipe yo si se pe oru boboro yo wa dipo oru didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa ranti pe o nsoro nipa awon obirin o si nso nipa ori pipa ni yo si dipo irun didi daradara sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa eyi nso iwa igberaga ranti pe a nse alaye lori nini owo ti ko mo iwe owe ori kefa ese ketadinlogun oju igberaga ete eke eke ni a npe ni iro ete eke ni a npe ni ejerisi ohun ti oju e oto eke ni a npe ni ki a ma fi owo si iwe pe nkan kan se oju wa nigba ti a ko mo ohun ko nipase re ati owo tin ta eje alaise sile ipaniyan omo ti o wa ni inu ti a ko ti bi o je alaise ko se orile ede ko se baba ko se iya ti o ru si inu ko si se awon egbon ti o saaju re ko se ijoba omo ti o wa ni inu ti a loyun re ko se si ofin ijoba ta abi ofin orileede omo yi ko ti se olorun ko mo nkan ti an pe ni ese awon won yi ni olorun pe ni alaise owo ti o si ta eje won sile ni owo ti n ta eje alaise sile o se se ki o je oko obirin ti o je aboyun ni o ni ipa ninu tita eje alaise yi sile o se se ki o je eni ti o n gbe oyun yi ru kaakiri fun ara re ni o ni owo ninu tita eje alaise sile o si se se ki o je awon dokita onisegun ti oyinbo ni o n fe je iranlowo lati ta eje alaise sile tabi awon obirin ti o n sise ni ile awon alaisan ni o ni owo ninu tita eje alaise sile tabi o le je omo ile iwe ti ko mo wipe ere ese pelu obirin wipe o le di nkan mo ohun lowo ni o won sare kaakiri ti o si ni owo ninu tita eje alaise sile sugbon ni ona kona ti o fi le sele yala iwo ti o je abiyamo ninu ile ti bimo bi mefa tabi meje tabi mejo tabi mewa ni o wa ri wipe o tun loyun fun oko re ni o wa ro wipe ko si owo lati toju omo miran ko si ile lati fi omo yi si o dabi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yi o si je awa paapaa o se se ki o je ironu be ni o sun o si wipe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi enikeni ti o ni owo ninu iru ohun kohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o se se ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si se se wipe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba n ta eje alaise sile olorun so fun o wipe bi o ba fe de orun rere ironupo ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironupo ada ti o jinle tooto wipe o ti je eni ti owo re n ta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona won yi o se se o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obirin o sese o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wipe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wipe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si o lowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wipe ohun duro de o wipe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa papa ti n bimo fun o sugbon sibe sibe eyo obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wi pe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten pari ija losan loru to le toju ikini tabi ikeji to mo ro njeje siga ato ti o si je ko gbadun iwo funra are ori buburu ati alakala ko je ko mo ibi ti wa fi ori aye ti re ti si sugbon sibe sibe o tun ja fun obirin kerin pelu ogun tabi ija tabi ada tabi ibon to pa alaise nitori iyawo sugbon iwo ko ni akoko lati se be awon iran kan ti saaju to je pe ipa eja ati ipaniyan ni won fi ma ni ohun ni ti won lara won ni a so fun wa ni iwe awon ba kini ori ikokan le ni ogun awon ba kini ori ikokan le ni ogun lati ese kini o si se leyin kan wonyi ni Naboti ara Jezreeli ni ogba ajara ti o wa ni Jezreeli ti o sumo afi Ahabu oba Samaria gidigidi Ahabu si ba Naboti so wipe fun mi ni ogba ajara re ke mi ki o le fi se ogba ewebe nitori ti o sumo ile mi emi o si fun o li ogba ajara ti o san ju lo dipo re bi o ba dara le oju re emi o si fi iye owo re fun o Naboti si wi pe se wi fun Ahabu pe Oluwa ma je ki emi ki o fi ogun awon baba mi fun o Ahabu se wa si ile re o wugbo inu re si baje nitori oro ti Naboti ara Jezreeli so fun nitori ti ohun ti wi pe emi ki o fun o ni ogun awon baba mi ohun si dobule lori akete re o si yi oju re pada ko si fe jeun Jezebeli ikan ninu won niyan o Jezebeli iran awon apaniyan aya re si to wa o si wi fun pe e se ti inu re fi baje ti iwo ko si jeun o si wi fun pe nitori mo ba Naboti ara Jezreeli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba ajara re fun owo tabi bi o ba wu o emi o fun ni ogba ajara miran ni ipo re o si dahun we pe emi ki o fun ni ogba ajara mi Jezebeli aya re si we fun o pe iwo ko a joba lori Israeli nisisin yi dide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba ajara Naboti ara Jezreeli beni o kowe le oruko Ahabu o si fi edidi di ready o si fi iwe na sowo sowo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re ti o si nba Naboti gbe o si ko sinu iwe na pe ekede awe ki e si fi Naboti si pola laarin awon eniyan eyi ni Yoruba ma npe ni ogbon ewe ogbon ipaniyan ogbon ki a jeni lese ogbon ki a gba ohun ti o je ti elomiran ki a si se bi eni wipe alara mimo ni wa ki a paniyan lai gbe ada funra wa lai gbe ibon funra wa ki a pa eniyan lai ti eri loju koju funra ara wa o so fun wa nisisin wipe Jezebeli da ogbon yi o wa so ni ese ikewa ki e si fi eniyan meji eni buburu Jezebeli mo awon egbe re awon apaniyan awon eleri eke awon eni buburu bi ti re o mo won pe won wa o ni ki won fi si iwaju re lati jeri pa wipe iwo bu olorun ati oba e mu jade ke se so le okuta ki o le ku won so fun wa wipe won se be o so fun ani ipari ese iketa la wipe nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won si so le okuta o si ku ese ike dogun o si se nigbati Jezebeli gbo pe aso Naboti le okuta o si ku Jezebeli so fun Ahabu pe dede ki o si jogun ogba ajara Naboti ara Jezreeli ti o ko lati fi fun o fun owo nitori Naboti ko si laaye sugbon o ku o si se nigbati Ahabu gbo pe Naboti ku ni Ahabu dide lati sokale lo si ogba ajara Naboti ara Jezreeli lati jogun re oro Olorun si to Elija ara Tishbi wa pe wepe dide sokale lo ipade Ahabu Olorun ri o ohun ti a se ni ikoko Olorun ri awon ti a n pa awon ti a n ta eje won sile laise nitori a fe gba iyawo lowo won tabi nitori wipe a ro pe awon ni won di wa lowo igbega nibi ise tabi a ro wipe awon ni won ko je ki a gba ise contract te a fe gba nitori be a ti so pe bi a ba yanju ti lagbaja bi a ba mo kuro bi a ba ran lo si orun egbe ni pajawiri ile moto owo yo je ti wa tabi o sese nipa ti o le ki o je pe iwo nti e o ma nda awon eyan lona awon ti won sise ti won lagun odun kan odun meji odun marun ti won ko owo jo lati ra moto ohun ti won se ni odun marun ale ojo kan ni won fe ni bawo ni won si se fe ni ti re pelu ibon pelu ada lati duro loju ona wepe ki moto oni moto ko sa je ti re be atile pa omode ti o wa ninu moto ti a pa obinrin ti a pa okunrin ti o wa ninu moto be ata eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa olorun ri o owo eje ko ni se na bo jeun aisan ade nipa ounje to je nitori owo to fi ra ounje yi ki se owo eto bo je yawo lo fi fe iru owo be awon ti won fe yawo be pelu owo eru won ki gbadun yawo won ohun kon to ni bo je moto bo je ile to ba mo iru awon eyan be lo bere lowo won won ki le gbe iru ile be ile ti won ta eje sile lati ra tabi lati ni won ki le lo iru ile lori ile be pelu alaafia oju olorun wo ni bi kibi ti o ba nlo oro olorun to elija wa wi pe dide sokale lo ipade ahabu oba israeli ti o wa ni samaria wo o wa ni ogba ajara naboti nibi ti o sokale lo lati jogun re iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi pe ni ibi ti aja bela eje naboti ni awon aja yo la eje re aniti re ahabu si we fun elija pe iwo ri mi iwo ta mi o si dan pe emi ri o nitori ti iwo ti tara re lati se buburu ni waju oluwa awon ti owo won ko mo ni an se alaye re gege bi oro olorun ninu iwe owe ni an pada si nisisin yi iwe owe ori ikefa ese iketa dini ogun wipe oju igberaga ete eke ati owo ti n ta eje alaise sile aya ti humo tabi ti n gbero tabi ti n se asaro ohun buburu ese ti o yara ni re sisa si iwa eka eleri eke ti n so eke jade ati eni ti n da eja sile laarin awon arakunrin eyi n so nipa awon ti won ma n fo ile onile awon ti won ma n gbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma n da eja sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obinrin tabi ni ti okunrin ti won ma n ya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa ti won ma n pe iyawo wipe oko re n fiya je oni o je ma gbaru be fun ti won a si da ija sile tabi ti won a so fun iyawo wipe tabi ti won a so fun oko wipe mo n ri ijade iyawo re o dabe ni pe gbogbo owo eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile ounje aso nikan lo mo ra o si so fun ru iyawo yi wipe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada gba ti oludamoran yi oluda ija sile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be o di ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ija sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oludaimoran be ni a n so wipe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fi eti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o pe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won Oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi eyi ni an pe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin Olorun wipe kini o jasi fun mi emi ku fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa beni emi ko si ni inu didun si eje akomalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wipe bi olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o nso wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eyi to fi senu eyi to fi sidi eyi to fi sorun eyi to fi sapo iwo na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun o ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fusu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han
1: lati fi ara han
0: eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi
1: lati fi ara han lati fi aso han
0: le si tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iro e gbese boba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi an se ijade jesu kristi ta bi jesu onirele an se ijade iranti bibi eni to ni irele an se iranti e onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mulara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ronu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin
2: ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni
1: bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo
2: asan gba awe asin yira nile asin se isoru
1: sibe sibe adura ogba o se wa titi debi ti gba ta gba adura titi tolorun ogbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo
2: awon ajeku ni gboro
1: awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won
2: o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare
1: nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura
2: o ba ti yokun
1: sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku
2: bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si
1: eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese
2: eni ti olorun fun ara re yan loba
1: eni ti o ti ni iyipada okan tele tele
2: bi o ba fi ohunkohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje
1: a ki fi ohunkohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje
2: se mo so fun o
1: eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje
2: sugbon ko mo nibe
1: ni Isaiah ori kokandin ni ogota Isaiah ori kokandin ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi
2: owo oluwa kokoro
1: lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo
2: sugbon aise dede yin
1: lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti n wa eto bẹẹni ko si eni ti n dajo ni otito won gbẹkẹle ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu Eyi nso wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso koni bo bolowo koni ka wahala to wa nle boni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ekeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si nfe so fun olorun wipe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni ilalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo totan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufani awala mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise kokuro lenu e siseyun kokuro lowo e owo eyin kokuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbonu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wipe eje Jesu Kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wipe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa ni tosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Kristi oje eniyan buburu wa so wipe bi eni buburu.

0: kúrò lọ́dọ̀ olówa. Ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, olówa, ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú. Kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀. Ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn, àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí, mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn-ín ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wa lójú láti rí, tí Ọlọ́run kọ sí wàhálà òkan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ókan àyà rẹ. Má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? Kí ni àwọn àbáyọrí sí, àwọn àmì tí ó lè wà ní ìgbésí ayé wa wípé a jẹ́ ẹni tí ó ti dúró de Olúwa, a sì ti rí ìdáhùn èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa, àti pàápàá àkókò wo ni ó yẹ kí a máa dúró de Olúwa? Kí àwọn ìbéèrè wọ̀nyí kí a tó lè dáhùn wọn lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀, kí a tó lè dáhùn wọn ní kíkún, a ní láti wò ó láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Bí òye ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n bí ó bá ṣe yé wa sí, bẹ́ẹ̀ ni a ó ṣe ní òye dídúró de Olúwa. Jẹ́ kí n tún ka ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa, kì í ṣe àwọn tí ó sáré kọjá Olúwa, kì í ṣe àwọn tí ó ń sáré ní ìwàǹwara, ní ìkánjú, àìlè mú sùúrù, tí wọ́n sọ wípé kí ni kí n ṣe, mbo ni kí n yà sí, ọ̀nà wo ni kí n gbà, mo ti dé ìkóríta, kí ni ìpinnu tí ó yẹ kí n mú, kì í ṣe irú àwọn bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ó ní ìgbàgbọ́ nínú Olúwa, àwọn tí ó dúró de Olúwa, ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó sì fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì, wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn, àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Bí a bá ń sọ wípé àwọn wọ̀nyí wọ́n ó tún agbára wọn ṣe, èyí ń sọ wípé ṣé ìwọ náà mọ̀, àwa tí a ń lo mọ́tò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, bí a bá ti lo mọ́tò yìí yálà fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, ọ̀sẹ̀ mẹ́rin, bí oṣù kan, wọ́n máa sọ fún wa wípé ó yẹ kí a gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn mẹkáníìkì wípé kí wọn kí ó tún tún ṣe, kí wọn kí ó tún agbára rẹ̀ ṣe. Wọ́n á fọ ilé epo, wọ́n á fọ ibi tí omi ń wà, wọ́n á fọ gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń jẹ́ kí ọkọ̀ yìí kí ó máa ṣe dáradára. Nítorí bẹ́ẹ̀, a ó fún ọkọ̀ yìí ní àkókò láti wà, láti dúró ní ilé òṣìṣẹ́ mẹkáníìkì. Bẹ́ẹ̀ náà ni àgọ́ ara wa kì í ṣe òkúta, bẹ́ẹ̀ náà ni ọkàn wa kì í ṣe irin, bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbésí ayé wa kì í ṣe ẹ̀mí. Nítorí bẹ́ẹ̀, àárẹ̀ ṣeéṣe kí ó mú wa. Ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé a dé ìkóríta, a ò mọ ibi tí a ó gbà. Ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé òkè ni ó wà níwájú wa, àti gun òkè yìí ó ṣòro fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí a ń fẹ́ ó wà ní òdì kejì òkè yìí, tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé omi tí ó kún púpọ̀, tí ó sì kúnré kọjá, òun ni ó wà ní iwájú wa. Ohun tí a sì ń fẹ́ ó wà ní òdì kejì omi yìí, ni a fi ń sọ wípé bí a bá dúró de Olúwa, wípé a ó fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì. Èyí ni wípé òkè tí ó wà níwájú wa, tí ó dàbí ẹni wípé kò sí ohun tí ó lè ṣí òkè yìí nídìí. Bí a bá dúró de Olúwa, Ọlọ́run á fún wa ní ìyẹ́ bí ti ìdì. nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi ye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o jamo nkan ni igbese aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi abati wo awon omo wa ni ilewe ti won ma n sare ije bi won ba tin dije a ma ri wipe awon omo miran won ma sare sare sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole are won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won ti sare won sare yi won sare eje yi won ti gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi abaje ni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni an firin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won won a gbe ka won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mo wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a nlo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wipe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele tele wipe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati koko mo ye ki a wo lati ese ike dogbon lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wipe awon elomiran oye bi a ba so nipa ti olorun ko ye won dara dara o sese awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wipe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon a lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon eyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi n bi wa pe ki a tile to so wipe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa o ni lakoko ta ni eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wipe olorun o ni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi o ni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wipe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uriah angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihinrere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so we pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wipe ki a tile to duro de oluwa ki a to so wipe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo israel wi ye ke wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so we pe opolopo isin lo wa wi pe bi o ba si ona nibi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wi pe won ro wi pe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wi pe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wi pe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wi pe bi awon ba wa si ilesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wi pe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wi pe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wi pe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru niyin ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di oluwa se oni wahala ni so dabi eni wepe o nsun ekun asunrin se o dabi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o se o dabi eni wepe wahala ninu ebi wahala nibi ise wahala nibi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o dabi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di oluwa o se duro di oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di oluwa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti fun tele tele so je wi pe awon ileri won ti kuna ni so je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokunso ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de oluwa o duro de oluwa oni oluwa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de oluwa be o ranti dafidi ni wahala wahala pupo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalomu ti o dide si tabi oran ti nigba ti oba Saulu nigba ti o dide si Dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se odrode Oluwa ni odrode Oluwa ni bi a ba wa sinu majemu titun se oran ti awon aposteli aso won sinu tubo Shoran ti awon apostili, anna won legba, aje won ni ya, afi okpo lopo onkan du won shugban, won duro de Oluwa, awana be nan lo ye kashi. Wepe, bi awon ti shaju, bi won ti duro de Oluwa, ti ojuko ti won, be nan ni oye ke awakpa akpa, ke a duro de Oluwa, ojuko se ni ti wani oruko Jesu. Wo, oni Dafidi, eko kondini adonu, ejo, esan, Ori Dafidi ikokandini adonun ese ikefa nitori pe tali o wa li orun ti a le fi we Oluwa daun se angeli kan wa li orun boya Michael ni o tabi Gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa li orun ti a le fi we Oluwa je iru eni be wa rara tani ninu awon oma lagbara ti a le fi we Oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a fi le ti a le fi we Oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we Oluwa o se je ki okan re ki o sinmi le Oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we Olorun ti a le fi we Olorun wa nigba ti o ti mo wepe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we Oluwa o se duro de Oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun Oluwa wipe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe Isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga Eni ohun ti Olorun so fun wa. O ni ki a gbe oju wa soke si ibi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele. Ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara. Eniyan ma nse ileri popo. O sese ki enikan ki o so pe ma se yonu. Ohun gbogbo to ba nfe ni ma fun. Ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo tali o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni Olorun le o da won o ni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti Olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo je ki a mo we pe awon nkan won yi won wa lati owo Oluwa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe Olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbe oju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe Olorun wa ko si ohun ti o le se Olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon e se ti iwo fi n wi iwo Jacobu ti iwo si n so iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Oluwa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi eni ari ti awon omo Israeli se ranti itan omo Israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore Olorun won gbagbe anu Olorun won gbagbe ileri Olorun won gbagbe majemu ti Olorun ti ba won da ohun ti o se lanu ninu ni ti awon omo Israeli ni wo pe se oranti lati akoko Abrahamu ni Olorun ti fun ni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun Olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko ja fara ni akoko mose ni olorun pe mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti o lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo ijiti ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ati okun mo ti won so fun amo ise pe oya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru soran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be sin ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de won ni sesin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa ni waju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Mose pe ki o na pa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihin ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israel fi di afoju bayi ti yi won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israel lebi awa na nko nje awa na nigba ti a ba de ikorita awa na nigba ti o ba dabi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigba ti o ba dabi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigba ti mo ti denu ijo yi nigba ti mo ti ba Jesu pade nigba ti mo ti ni igbala nigba ti Olorun ti la mi loju nigba ti mo ti kuro ninu iborisa nigba ti mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko l'Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi n wi pe ona mi wahala mi awon nkan to n doju ko mi awon inu ni bi ni ti mo n doju ko ti mo n ba pade wi pe Olorun ko mo nkan wonyi mo awon nkan wonyi pamo kuro lodo Oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lo Olorun se Olorun wa ti ku ni se Olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan wonyi ko tun ja mo nkan ni waju Olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo Olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo Olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji di logbon iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun aye raye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara Olorun awa maridi ni agbara Olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi a ba je eni ti o mo Olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo Olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo wi pe a ni Olorun to ga le orun Olorun ti agbara re ki ba ti o ni nitori be o ki a mo wi pe lati ese 29 o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to gbe won ro ko je ohun to fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awo ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je kin bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo jesu kristi gege bi olugbala won ti le ma gbianju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbianju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti imo jesu kristi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe ohun fe lo gbadura ohun fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lailai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala jesu kristi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idariji ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de oluwa awa ti olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wi pe ohun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati bi a ba duro de oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin dafidi ori kedogbon orin dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni olorin dafidi lo ti nso fun wa wi pe ohun ni lati duro de olowa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de olowa se o mo wi pe dafidi ti o korin dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to n gbo latotun latosi won tako ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki o ngba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be adu o fe duro de oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won tako ara won ti bi aso ti bi tọ̀hún aso tọ̀hún àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ kò bára wọn mu o sì ń fẹ́ mú ìpinnu àwọn nǹkan tó fẹ́ mú ìpinnu lé lórí yìí ò tí ì mọ òtítọ́ ìjìnlẹ̀ òtítọ́ nípa wọn irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ wípé ọlọ́run mọ ohun gbogbo àwọn nǹkan tó pamọ́ lójú ènìyàn wọ́n ṣì payá níwájú ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí o lè dúró ti olúwa kí o dúró dé wípé ọlọ́run mọ ohun wojú rẹ ọlọ́run mo mọ̀ wípé gbogbo òtítọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn ò pamọ́ fún ọ nitori be mu nduro de o eni a fi nduro de olowa ni akoko ti a nduro de olowa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wipe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wipe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de olowa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo duro de olowa ni o si fe mo o fe mu ona re guni waju olowa ah won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de olowa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon ori dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wo pe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wi pe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wi pe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wo pe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro shinshin ke ama yese o dabi eni wo pe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de olowa iru akoko be o ye ki a duro de olowa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire olowa ni ile alaye ninu orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wo pe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wo pe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wo pe awon abani gbadura e ti jo gbadura awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo si waju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo si waju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to man di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisubo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wo pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wo pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wo pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wo pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda o ni iru akoko be ni o ye ki o woju olowa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni a tun ka nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wipe emi o gbesan ibi iwo ma se wipe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o sese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si olokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o nde ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketadinlogun Isaiah ori kejo ese iketadinlogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni ohun to ye ka se pe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ki a se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanle logbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won fi yegun oke biidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa niwaju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni so ni wahala ni so da bi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya so da bi eni pe onto tin reti o da bi eni pe won jina re won o ti de oni o ti an lati se ni pe ki a duro de oluwa ki a duro de oluwa ki a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa duro de oluwa ma se je ki are ki o mu duro de oluwa kepe oluwa yo si da o sile yo si tu o sile duro de oluwa yo tun agbara re se Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo okan wa lati wa se waju yin nitori pe amo pe nigba ti a ba wa e o so okun adi imole amo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora amo wo pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa amo pe nigba ti a ba wa e o tan imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa amo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan won yi to nda wa loro amo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbo adura wa a n bebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si n bere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa wi pe bi a o ti ma gbadura e o gbo adura wa e o so okunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o n da wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo n soro nipa igbagbo o ye ki a mo wi pe a ti ma n soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba bi a ba wo Heberu ori kọkànlá ẹsẹ ikini njẹ igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi ọwọ wa ko ba ti tẹ ohun ti a n fẹ ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wípé ohun yìí tí a kò tí rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọkànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wípé ọlọ́run kì yóò jẹ́ wa kulẹ̀ àti wípé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí i ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú róòmù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà jẹ́ kí ó yọ wípé ní àkókò yìí abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún un a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí i ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó ní nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí ẹni tí ó gbàgbọ́ ní ìrètí kí ó lè di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí a ti wípé báyìí ni irú ọmọ rẹ̀ yóò rí ẹni tí kò ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ kò ro ti ara òun ti kára rẹ̀ tí ó ti kú tán nígbà tí ó tó bí ẹni ìwọ̀n ọgọ́rùn ọdún àti kíkú inú sára kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí ọlọ́run ṣùgbọ́n ó le ní ìgbàgbọ́ èyí jẹ́ pé ó dúró ṣinṣin ní ìgbàgbọ́ ó ń fi ògo fún ọlọ́run nígbà tí ó sàtìmọ̀ dájúdájú pé ohun tí òun bá ti lérí òun sì lè ṣe é èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wípé bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí i ṣùgbọ́n a ti gbàdúrà débi wípé ẹ̀mí ọlọ́run ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí ó sì ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé ohun tí a ń béèrè ọlọ́run ti ṣe é nígbà tí a bá gbàdúrà tí a bá dé àkókò yìí tí a bẹ̀ sí nínú inú dídùn tí ẹ̀mí ọlọ́run bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí tí a ní ìdánilójú àti ìfọkànbalẹ̀ wípé máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ohun tó ń béèrè ọlọ́run ti ṣe máa yin ọlọ́run lógo nítorí wípé ohun tó ń béèrè ọlọ́run ti fi ìfọ́ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé o kò tí ì rí nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yin ọlọ́run lógo nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ọlá fún ọlọ́run nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí ọlọ́run nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nípa agbára ńlá ọlọ́run bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé o kò tí ì fi ojú rí nǹkan wọ̀nyí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bí o bá wo hebrew orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹfà ṣùgbọ́n láì sí ìgbàgbọ́ kò lè ṣeé ṣe láti wù ú nítorí ẹni tí ó bá ń tọ ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ àti pé òun ni olùṣẹ̀san fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wi pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbianju lati wo olorun bi a ba ni igbagbo a ma to olorun wa ni igbagbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a ma kepe olorun a ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a nso lenu igbagbo je ohun ini ti o se yebiye aigbagbo je ohun ti o ma nja wa tile aigbagbo je ohun ti o ma npani aigbagbo je ohun ti o ma nje ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma nso nipa ohun ti o dara aigbagbo ma nso nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma nso ni o ma nfihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro lod kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti nba olorun soro eni a fi nso ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ke akoko wi pe oro ti igbagbo ma nso lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma nso ke atoku igbagbo yo ma soro bi ati ewa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okuta awon eleri si fi aso won lele le ese omokunrin kan ti a npe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okuta o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti a kayi daradara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro ohun ti a n gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu ohun yi ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni a n se nu ni bi ni si nihin le a n so le okuta o ni wo mo ri Jesu nduro le owo otun olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisinsinyi sugbon o duro le owo otun olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe kii se wi pe Jesu nduro gege bi onidajo kii se wi pe Jesu nduro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo olorun ninu ohun kan ti o fa inu nibi ni tabi siso lokota ti won so lokota bawo ni o se mo wi pe Jesu nduro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni wi pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri wi pe ohun je ti Olorun ati wipe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wipe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wipe mo n lo sile
1: yo ma wi pe ati pese ade ogo sile fun mi yo ma wi pe mo mo wi pe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wi pe emi lo ipese aye sile fun yin wi pe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi doju ku ni o ma wi pe mu lo si ilu orun mo lo si birere eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le wa ni enu bodi orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okankan o ma gbo lati enu re be ni wipe olorun ko fe mi be ni wipe ko so ti mo le se to le se daradara be ni wipe olorun ki gbadura mi be ni wipe mi o mo kini mo se be ni wipe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wipe ah mi ogun ko mo boya olorun o ti e fe ki ma si ohun mi ogun ko mo boya mo kan wa si ilesi lasan mi ogun ko mo boya gbogbo e ti mo nse o je otu bante ni waju olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wipe ohun ti o nso jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a nso jade lenu o ni o fi wa han yala aje eni ti o gbagbo tabi aje alaigbagbo o ti o jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yo ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma nsoro gege bi igbagbo ti ma nkorin gege bi igbagbo ti ma njeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki to so siwaju si ohun ti igbagbo ma nse ohun ti oro igbagbo ma nso je ki nkoko so fun ohun ti aigbagbo ma nso lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadin logoji Ezekieli ori ketadin logoji ese kokanla nigba na le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni aponi foji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun ni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wipe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan wonyi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon ale ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o nso nipa won ohun ti o dara ti o npete ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iyebiye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o wipe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kiakia Jeremiah ori kokandinlogbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti moro si yin le oluwa wi ani ero alaafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ekehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saifan boya oko lo si bi ise ko tetede boya iyawo lo soja ko tetede Boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wi pe onje ko to ninu ile ti o dabi eni pe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won ba fi ma wi pe ojo ola yo dara wi pe ola yo mu ibukun waju ti oni wi pe nigba

mo debe bi won so pe gbagada ni kugo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimo so tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton ni kan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe o ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo ara lokun fun aisan bi won ti eni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo tin gbianju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi kun o je ka te mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan mo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan mo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon wonyi je awon tin soro aigbagbo ohun ti a se so yi fun wa ni wo pe ke le yi ohun wa pada ke le yi oro enu wa pada ke le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ke le ma wi pe ojo ola yo dara ke le ma wi pe bi ekan pede alekan a mo wi pe ayo nbo ni oworo ke le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe mo mo wi pe olorun yo gbo temi mo mo wi pe bo ti le je wi pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo wi pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo wi pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo wi pe oluwa ni oluso agutan mi eyi ni oro igbagbo kudara ke ma ba oro igbagbo lenu wa nitori pe oro igbagbo ki je ki adura gba oro igbagbo ki mu ireti wa oro igbagbo ki mu ni lokan le oro igbagbo ki si ni lori oro igbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro igbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisiyi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fi se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samuel kini ori keta Samuel kini ori keta wo lati ese ikedogun Samuel dubo le titi di oworo o si si ilekun ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samuel o si we pe Samuel omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti Oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samuel si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe Oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po oye ti o ti ka tele o ri wi pe Olorun so fun Samuel wi pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bo ola fun awon omo re ju ati bo ola fun Olorun ko si je ki won.